0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Star Nation, sa buong kabuuan ng Pilipinas, 31 star minuto na. Makalipas sa alas 8 na nagbabaganda kumbaga, 8:31 in the morning.
2: Good morning!
0: Panigurado, marami ngayong mga chikiting students. Ang mga iba't ibang mga sorpresa para sa kanilang mga teachers. Dahil ngayon nga ho, Star Nation ha. Pinagdiriwa nga po natin ang World Teachers Day ngayong October 5. Habang ang National Teachers Month naman ay ikalima ng Setyembre hanggang ikalima ng Oktubre. Pero ngayon po World Teachers Day ha, ang ating tema, Teacher Ikaw Naman. Nakakatuwa no, parang ano, napapanahon. Ayon nga sa mga karamihan ng mga guro, napapanahon daw ang tema ngayong taon na to, Teacher Ikaw Naman. Samantala, opisyal naman po ng pandaigdigan tema ng UNESCO para sa World Teachers Day ngayong 2026 ay Standing with Teachers, 60 Years of Protecting the Profession, Advancing its Status, and Shaping Our Futures. Grabe, no? Para nakakayak naman ito yung ating mga tema ngayong taon na to. Sakto-sakto talaga sa mga pangalawang magulang natin, ang ating mga guro. At napag-uusapan ng mga bagay na yan, Star Nation, alam ba rin nyo ba na may ilang pangulo ng Pilipinas ang minsan ding naging guro bago pumasok sa politika? Yes, Star Nation, ha. Unang napuri yan ay walang iba kundi si Pangulong Elpidio Quirino. Nang makatapos nga po ng elementarya si Quirino, naging barrio teacher po siya sa kanilang niyang bayan, diyan po sa Kawayan, sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ang pagiging guro nga niya sa barrio ang nakatulong sa kanya para makapagtapos ng pag-aaral sa Vigan High School. Namapunta nga ho si Quirino sa Maynila, nag-aral at nagtrabaho siya roon bago tuluyang pumasok sa mundo ng politika. Isa pa sa mga dating guro, Star Nation ng bansa ha, walang iba kundi si Pangulong Carlos P. Garcia. Yes, Star Nation, nasa dugo na talaga ni Garcia ang politika dahil ang kanyang ama ay naging alkalde ng Tahibong Bohol. Nang magkoleyo si Garcia, nag-aral siya sa Siliman University sa Dumaguete City bago nag-aral na bukas siya sa Philippine Law School. Kabilang Star Nation si Garcia sa top 10 ng bar examination sa panahon na yon. Pero imbis na mag-practice ng law, mantakin nyo ha, 2 taon siyang naging guro sa Bohol Provincial High School. Ay nakilala nga si Garcia sa Bohol dahil sa kanyang mga tula at binansagang Prince of Visayan Poets at Bard from Bohol. Pinasok ka ni Garcia ang politika noong 1926. Grabe no, pero hindi pa natatapos yan, Star Nation ha. Kasama rin sa mga guro na naging pangulo ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Taong 1977 hanggang 1987, ha, mantakin nyo, 10 taon. Nagturo po si Arroyo sa ilang paaralan kung saan kasama ang Universidad ng Pilipinas at pamantasang Ateneo de Manila. Naging tagapangulo rin siya ng kagawaran ng economics ng dalubhasang ang Asunsyon kung saan naging estudyante niya si dating Pangulong Noynoy Aquino. O diba? Grabe no? Yan po, Star Nation, yung ilang mga guro na pumasok sa politika at naging Pangulo ng Pilipinas. Uy, nako, happy-happy World Teachers Day at happy-happy Teachers Day rin po sa mga guro natin. Yung mga naging guro ko po, yan, sa mga pinag-aralan kong eskwelahan. So, yan, marami yan, sa Peacemaker. Sa De La Paz Elementary School Annex na ngayon ay Santo Niño Elementary School. Ayan, sa Mangan High School. Ayan, sa Pasig City. Ayan, hello po sa mga guro ko. Hi po. Ayan. Parang halos lahat yata mga guro ko pa maka-retire na yata. Hello po. Happy, happy Teacher's Day ho. At sa mga estudyante natin, huwag natin kakalimutan ha. Batiin ang ating mga guro ng Happy Happy Teacher's Day. Alam mo, di naman kailangan eh yung meron kang regalo. Siguro yung simpleng pagbati lang at pag-acknowledge sa kanila at pasasalamat sa kanila malaki na po sa kanilang puso yon pasasalamat yun para sa mga estudyante nila. Diba? Again, Star Nation, ang tema natin ha, ngayong taon na to, ngayong World Teachers Day, ay Guro, Teacher, Ikaw Naman. Ara, subukan buluan ng Pilipinas. We got 36 star minutes after 10 in the morning. Balik tutugan tayo at dito pa rin po sa inyong himpilan. Nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: 102.7 Star FM.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere!
6: Sanglang!
8: Personal loan!
9: Jewelry!
10: Negosyo loan!
11: OFW!
12: At motor loan!
13: Basta loan?
14: Sa Cebuana,
7: goods ka!
15: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
6: Travel! O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana Lumiliere!
6: Sanglang!
10: Personal loan!
9: Jewelry!
10: Negosyo loan!
11: OFW!
12: At motor loan!
13: Basta loan?
14: Sa Cebuana,
7: goods ka!
15: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
16: Congratulations! Bombo Radio Philippines! Muling pinatunayan ng Bombo Radio Philippines ang husay at galing sa larangan ng pamamahayag matapos magwagi sa 29 Golden Dove Awards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Wagi ang Star FM Bacolod bilang Best FM Radio Station Provincial. Bombo Radio Rojas, Best Radio Station Promotional Material. At Bombo Radio Coronadal, Best Sports Program.
16: At hindi lamang yan, walo pang finalist entries mula sa Bombo Radio Philippines ang nakipagtagisan sa iba't ibang kategorya. Bombo Radio Iloilo, Best AM Radio Station Provincial. Star FM Manila, Best FM Radio Station Metro Manila.
17: Bombo Network News, Best Newscast Metro Manila. Bombo Radio Cagayan de Oro at Bombo Radio Iloilo, Best Newscast Provincial.
16: Bombo Radio Cebu, Best Special Program. Star FM Baguio, Best Public Service Announcement at Star FM Baguio, Best Radio Station Promotional Material.
17: At ngayong ipinagdiriwang ng Bombo Radio Philippines ang 60 years of media excellence, lalo pang tumitibay ang aming pangako na maghatid ng makatotohanan at makabuluhang balita at programa sa bawat Pilipino.
16: Sa lahat ng aming listeners and viewers, mga kabombo at ka-Star Nation, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!

0: 102.7 Star FM, it's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Aras sa Star Asia, Cebu, Apulo, Alam, Pilipinas. 34 na star minuto na makalipas sa alas 7 na umaga. 9:34 in the morning.
2: Good morning!
0: Okay, pwede po na ikinig Star Nation sa programang It's All For You in the Morning. Ngayon po nagmamagandang morning ng Monday. Panibagong linggo na panibagong lunes na naman. At panibagong linggo na naman ang manggagawa. Ngayon naman sa mga Star Nation natin. Ngayon na-enjoy ang ating mga tugtugan. Relax, relax lang tayo ha. At syempre lalo na yung mga Star Nation natin na nasa trabaho ngayon at parang nakakaramdam na agad ng gutom. Yan tayo eh. Gutom agad tayo. Ay nako, eh di yan pa ang pinakamaganda dyan. Eh maghanap tayo ng ano, ng ngunguyain. Ngangat katin, ngangat katin. Diba? Isa ganyan yung ano eh. Yan yung mga ginagawa natin para at least kahit paano makaano tayo, maka-survive sa kumakalam nating chan. Pero ang problema niya, no, yung tipong kakatapos mo lang mag-breakfast kanina, ginugutom ka agad. Pero panigurado, ang karamihan dyan, ilan sa mga inangat katila, walang iba kundi ang chicharon. Kasi minsan yung chicharon kasi, di ba, parang kapag unang kagat mo, crispy agad. Para mapaparami ka eh. Diba? Pero alam ba niyo ba, Star Nation, ang chicharon ay may ugat pala sa Spanish cuisine at malamang na naka-impluensya sa ating pagkahilig sa pritong balat ng baboy. Diba? Parang ano pa lang, no? Balat pa lang ng baboy, solved na. No? Kasi Star Nation, noong panahon ng kolonyalismo, eh talagang pinakilala siguro ito. Itong pagka-impluensya sa chicharon. Pero tayo, Pinoy eh, hindi lang natin tinanggap. In-upgrade pa natin. Di ba? Meron ng chicharon bulaklak. Di ba? May chicharon bituka. Oo, at may chicharon na may laman. Diba? Parang nag-level up ang balat. Di ba? Nag-level up ang balat lang into full package experience. Sa mga pag-aaral Star Nation sa nutrisyon ha, ang chicharon ay karaniwang mataas sa fat at sodium. Kaya masarap man, eh mas okay pa rin pampaselang paminsan-minsan. Kaya pagka nakita ng chicharon, kailangan mo katayin, paminsan-minsan! Away! Siguro kung may nakakita nitong Spaniard, sasabihin, por favor, balat lang ang ipinasa namin. Bakit parang sinama nyo na ang buong baboy? Pero ganyan naman tayo, di ba? Tayo mga Pinoy, malikhain tayo. O kaya like for example, meron tayong inadapt. Ang ginagawa natin, naglalagay tayo ng mga featuring. O para at least kahit paano, eh meron pa rin tayong touch of Pinoy style. Pinoy style! Okay, Star Nation ha, chicharon. Pero wag po nating araw-arawin ha. Dahil lahat po ng sobra ay nakakasama. So, eat chicharon moderately. Para matagal na ako hindi nakakain ng chicharon ha. Oo. Parang mga kahapon lang. Aras, Star Nation, Cebu, Kabluan, Pilipinas. 38 star minuto na makalipas aras 7 na umaga. 9:38 in the morning. Dire-diretso na po ating matugtugan. Ito pa rin po sa inyong himpilan. Talagahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Mega Manila's best music station. 102.7

0: recognize po, but I stand po that our internal rules were promulgated in accordance with provisions of the law po, and we are strictly complying only with the lawful subpoena of this Honorable Court, Your Honor.
1: What can you cite the specific internal rule, Attorney Ronel, for the information of the Senator Judges?
0: Your Honor, I'm only disclosing this because of the question of the Honorable Court Presiding Officer.
1: Yes.
0: We have promulgated for, not promulgated, the our council po issued information exchange guidelines noong 2022 po, Your Honor.
1: Before your entry into the council?
0: Yes, Your Honor.
1: Which covers this particular matter and gives and allows you to do what you're doing this morning?
0: Yes, Your Honor. In general po, because it mentioned competent courts po, Your Honor.
1: Thank you. Thank you for that, Attorney Ronel. Kindly make your offer, Attorney May.
2: Thank you, Your Honor. Your Honor, we are offering the testimony of Attorney Ronel U. Benaventura to prove the following. Number one, billions worth of transactions passed through the accounts of the respondent and her husband. Mula 2007 hanggang 2025, 4.4 billion ang iniulat sa AMLC. Ito ang kabuuhang halaga ng mga transaksyon ni VP Sara at Attorney Manases Carpio. Iniulat ang mga ito ng mga bangko at iba pang covered persons dahil malaki o kahina-hinala. Hindi pa ito ang lahat ng dumaan sa kanilang mga account. Number two, At least 1.6 billion came in, at least 1.3 billion went out, and no record shows where it went. May 1.6 billion na natukoy na pumasok sa mga account ng mag-asawa, at 1.3 billion naman ang natukoy na lumabas. 1.4 billion pa ang hindi matukoy kung pumasok o lumabas. At ang mga ito ay base pa lamang sa mga CTRs at STRs na isinumite sa AMLC. Samantala, walang cash na idineklara sa kanyang salen para sa 2020 hanggang 2024. At sa mga lumabas, wala nang bakas kung saan ito napunta. Number three, even after a bank corrected its own error, 4.4 billion in aggregate transactions remained. 6.77 billion ang iniulat ng AMLC sa House noong Abril 2026. Sa kabila ng pagtatama ng BPI sa di umano'y sarili nitong pagkakamali sa sistema, 4.4 billion suspicious at covered transactions pa rin ang natitira. Number 4, her husband walked out of two banks with 41 million in cash in a single day. Sa loob lamang ng isang araw, noong Agosto 6, 2024, 41 million ang kinuha na cash ni Attorney Carpio. 23 million sa BDO at 18 million sa PNB. Pero sa kanyang 2024 salen, walang cash na idineklara. Number 5, a person allegedly linked to illegal drugs bought checks naming the respondent as beneficiary. Noong 2011 at 2012, bumili si Samuel Kang Uy, isang taong di umano'y may kaugnayan sa ilegal na droga, at ang kanyang mga anak ng mga cheque na si VP Sara ang benepisyaryo. 14,881,692 pesos and 14 centavos ang kabuuhang halaga. Sila ang naglabas ng pera, pero si VP Sara ang tumanggap nito. Number 6, banks and insurers flagged them again and again. 34 na suspicious transaction report ang nasa file ng respondent. 27 derogatory report ang isinampa tungkol sa kanya. At 70 naman tungkol kay Attorney Carpio. Ang mga dahilan, graft and corrupt practices at malversation of public funds. Posibleng kaugnayan sa illegal na droga at mga transaksyong konektado sa anomalya sa flood control. Hindi ito iisang alarma. Paulit-ulit itong babala mula sa iba't ibang institusyon sa loob ng maraming taon. Number 7, money from China poured into a food manufacturing company of her husband. Ang Kale 88 Foods Corporation na itinatag lamang noong 2021 at 47.5% ng shares ay hawak ni Attorney Carpio ay tumanggap ng 319 million na remittance mula sa mga kumpanya sa China. Tatlo rito ang

0: There you have it, Rob Daniel. Para sa awiting, nandito ako. Dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star Nation, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time. Tatlong star minuto na lang bago sumapit alas 12 na katanghalian. 11:57 in the morning. Star Nation, ang tama na. Dahil susunod na po mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, ihatid po sa atin yan ng Bomba Network News Noontime Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at simulcast nationwide. Para po sa ating audio-video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at ang ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
0: Star Nation, sa ating Star Christmas Countdown, meron na lamang po tayong 81 days bago sumapit ang araw na Kapaskuhan. To be exact, meron na lamang tayong 80 days, 12 hours and 1 minute. Star Nation, here's Ash para sa awiting Stop the Wedding. Happy lunchtime, Star Nation! No.

0: Basta Radio Bumbo!
1: Hindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radio Philippines.
2: Bumbo Radio Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bumbo!
3: This is Bumbo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Lunes, ikalima sa buwan ng Oktubre, 2026. Ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang World Teachers Day. 81 days na lamang bago ang Pasko.
3: Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamaya ang Super Typhoon Choiwan, bagyang humina habang kumikilos sa labas ng Philippine Area of Responsibility, habang ilang bahagi naman ng Visayas at Mindanao makakaranas ng mga pagulaan dahil sa epekto ng Super Typhoon.
4: Sa iba pang balita, Presiding Officer Escudero nanawagan ng pagpipigil sa gitna ng tumitinding tensyon sa impeachment trial. AMLAC Executive Director tumistigo ngayong araw.
3: Si Pangulong Marcos kinilala naman ang sakripisyo ng mga guro sa pagdiriwang ng National Teachers Day ngayong araw. Pinagtibay din ang World Teachers Day Incentive.
4: At para naman sa ating provincial news, isang lola at tatlong bata patay sa pagsabog ng hinihinalang rifle grenade sa Rojas, Isabela.
3: Abangan din sa ating sports news mamaya ang Golden State Warriors talo sa unang preseason game ngayon pong araw laban sa Los Angeles Clippers. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita.
1: Bumbo Weather Update!
3: Bahagya pong humina ang Super Typhoon Choiwan habang kumikilos sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayon pong araw na ito. Uling namataan ang layo po ng naturang bagyo sa layong 2,580 kilometers. Yan po ay sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. At sa ngayon po ay umabot na lamang sa 185 kilometers per hour ang lakas ng hangin nito. Mas mababa kumpara doon sa 195 km per hour kaninang umaga at yung pangbugso ay umaabot na ng 230 km per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos pahilaga at hilagang kanluran sa bilis na 15 km bawat oras o 15 km per hour. Sa bagyo o sa epekto po ng bagyo mga kaumbo, magkakaroon po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng silangang Baybayin o dyan po sa may eastern seaboard ng Pilipinas. At inaasang makakapekto sa Visayas at dyan sa may Mindanao. Kaya tutok lamang po sa Bumbo Radio Philippines at sa Star FM para sa development nitong bagyo o itong super typhoon na may posibilidad na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Tutok po sa Bumbo Radio Philippines sa www.bumboradio.com para sa karagdagang development sa lagay ng ating panahon.
4: Samantala, sa iba pang balita naman, patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan. Ngayon din ang mga pag-ulan at thunderstorms ang ilang parte ng Visayas at Mindanao. Ngayong araw yan ng Lunes, dulit pa rin ang through ng Super Typhoon Choiwan. Habang makararanas naman ang Luzon ng generally fair weather o maayos na lagay ng panahon, ayon yan sa State Weather Bureau. Sa 5 a.m. weather forecast ng PAGASA Weather Specialist ay inaasahang papalayo na ang Super Typhoon Choiwan sa Pilipinas, ngunit nananatili pa rin itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Makakaapekto naman ang cruise sa bansa hanggang sa Lunes o hanggang araw yan ng Lunes, habang sa Martes naman, maaapektuhan ang Palawan, Visayas at ng Mindanao ng Intertropical Convergence Zone o ITZ. Sa makatawid ang convergence ng hangin o ang pagsasalubong ng hangin ng Northern at Southern Hemisphere ay makakaapekto sa Palawan, Visayas at sa Mindanao.
3: Balikan pa po natin mamaya ang iba pang mga update tungkol pa rin po sa lagay ng ating panahon mga kabumbo. Meron na ho tayo ngayon na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update ho tayo dito sa nagpapatuloy na trial, ika-33 araw ho ng paglitis laban kay Vice President Sara Duterte. Si Trial Presiding Officer Chief Escudero, meron pong panawagan at ito ho yung pagpipigil sa gitna ng tumitinding tensyon sa gumugulong na impeachment trial. At pinuna rin ni Senator Judge Rafi Tulfo ang umano'y pangunguna nitong si Attorney Tunggol sa timetable o timeline ng impeachment court. My live report si Bombo Jello Aganan.
5: Bombo Genesis, nanawagan si Presiding Officer Francis Chis Escudero ng pagpipigil, paggalang at pagiging makatarungan sa lahat ng sangkot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng anyay pagtaas ng tensyon at emosyon sa mga pagdinig. Sa kanyang pahayag kanina bago simula ng pagdinig, sinabi ni Escudero na nauunawaan niyang umiiksi na ang pasensya ng ilan. Tumataas ang emosyon habang nagpapatuloy ang paglilitis. Gayunman, iginit niyang hindi dapat kalimutan ng lahat na gampanan ang kanilang tungkulin na tulungan ng impeachment court na patas at maayos na maresolba ang kaso. Binigyan din ni Escudero na hindi dapat maabala ang mga senador hukom sa mga pahayag mula sa loob o labas ng hukuman. Aniya, ang paglilitis ay hindi tungkol sa personal na interes ng sino man, kundi tungkol sa pananagutan at pagiging patas. Inimok din ng presiding officer ang mga abogado na panatilihin ang paggalang at pagiging magalang sa kapwa-abogado, alinsunod aniya sa Canon 2, Section 2 ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Sinabi rin ni Escudero na maaaring maging matindi ang pagtatalo at matikos, ngunit hindi ito dapat mauwi sa personalan o paglapastangan sa dignidad ng ibang tao. Binigyan din niya na sa pagtatapos ng paglilitis, ang dapat manaig ay ang batas at hindi ang galit. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero.
6: Kilala po ng Presiding Officer na sa yugto ito ng ating paglilitis, medyo maikli na ang pasensya ng karamihan, medyo mataas ang emosyon ng ilan, at medyo nag-uumapaw ang galit, puot at inis. Bugso ng anumang nakikita o napapanood nila sa mga pagdinig na ito. Subalit, hindi tayo pwede mawala ng loob sa ating ginagampanan tungkulin. Hindi tayo pwede pumatol at dapat ipawalang bahala lamang. Anumang pag-aalboroto, anumang pagsasalita, anumang tanim na galit na inilalabas ng ninuman sa husgado, sa hukumang ito. We will be focused on our job at hand, and that is to try and decide this impeachment case based on the evidence, with justice and with fairness. We shall not be distracted nor detracted by the rantings or tantrums of anyone inside or outside this courtroom. Because at the end of the day, it's not about me. It's not about you. It's not about any one of us here. Rather, it is about the country, our people, accountability, justice.
5: Samantala, Bumbo Genesis, pinuna naman ni Senator Judge Rafi Tulpo ang umunay pangunguna ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol sa paglalabas ng timetable ng Impeachment Court sa paghatol kay Duterte. Partikular na kinestiyon ni Tulpo ang naunang pahayag ni Tunggol na maaaring magkaroon ng final verdict sa kaso sa Disyembre 16. Ayon kay Tulpo, nagkaroon ng impresyon sa publiko na nauna nang napagdesisyonan ng Impeachment Court ang magiging resulta ng paglilitis dahil sa naturang pahayag. Kasunod nito, nilinaw naman ni Presiding Officer Escudero na hindi ganap na tama ang pahayag tungkol sa Disyembre 16 na hatol. Pinaliwanag ni Escudero na ang naturang timetable ay nakabatay lamang sa pagkikwenta mula sa pre-trial order. Binigyan din ni Escudero na ang pagkikwenta ay batay sa matematika at kalendaryo at hindi sa aktual na takbo ng paglilitis, lalo na't may mga hearing na nakansela. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Rafi Tulpo and Presiding Officer Francis Chis Escudero.
7: I remember nag-issue kayo ng warning dati sa spokesperson ng prosecution. In the same manner, nag-issue din kayo ng warning sa spokesperson ng defense. Now it's about time na mag-issue tayo ng warning sa sarili nating spokesperson. Why? Kasi over the weekend, marami akong mga kakilala, kaibigan, tumawag sa akin. Sabi, na-prejudge nyo na agad yung outcome ng impeachment, kasi itong si Reynald Tunggol ba, sorry kung mispronounce ko pangalan niya, nagsalita sa media na sa December 16, magkakaroon daw tayo ng final verdict sa impeachment trial ni BP Sara. How true is it, Mr. Presiding Officer?
8: That is not entirely accurate, Senator Judge.
7: So that's fake news.
8: Tulfo. Yes, but that statement is not entirely accurate. Whatever statements on timetable that came out over the weekend are all based, can only be based rather on the pre-trial order.
5: Kasunod nito, hiniling ni Tulfo kay Escudero na paalalahanan si Tunggol at binigyan din na hindi umano ito ang naunang pagkakataon na naglabas ang spokesperson ng pahayag bago pa ito na pagkasunduan ng mga senator judge. Tiniyak naman ni Escudero na aaksyonan ito kaagad ng impeachment court. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Raffy Tulfo, Presiding Officer Francis Cheese Escudero.
7: Maybe it's about time na para i-admonish niyo siya, Mr. Presiding Officer, kasi this is not the first time. Maraming beses na siyang sumablay, pumalpak, paulit-ulit na lang. Buti pa siya, marami siyang alam. Itong mga senator judges, mga kasamahan ko, there are things na hindi namin alam, nabubulagan na lang kami pag nagdakdak siya sa media. Kumbaga, inuunahan niya tayo, pinipreempt niya tayo.
8: Thank you, Senator Judge Raffy. We will take it in advisement and shall act accordingly based on the Senator Judge's manifestation this morning.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Hello?
5: Yes, Bombo Genesis.
3: Parang expected din ano, na, dinepensahan ni Senator Cheese Escudero si Attorney Reggie Tunggol, knowing na si Senator Cheese ang nag-appoint kay Attorney Tunggol bilang spokesperson ng Senate Impeachment Court.
5: Tama ka dyan, Bumbo Genesis, ano? Kung maalala natin, noong itong si Presiding Officer Escudero ay Senate President pa at nagkaroon din ng unang impeachment trial para dito kay Vice President Sara Duterte, itong si Attorney Reginald Tunggol din ang kanyang itinalaga bilang spokesperson ng impeachment court. So kanina nga napakinggan natin na bagamat sinabi niya na hindi ito purong katotohanan ang sinabi nito ni Attorney Reginald Tunggol, ay binawian niya naman ito na nakabatay lamang aniya mga naging pahayag ng tagapagsalita ng impeachment court sa pre-trial order na ipinasa nitong prosecution at defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Balik sa iyo, Bumbo Genesis.
3: So hindi naman nanganganib na baka matanggal bilang spokes si Attorney Tunggol. Wala namang ganun.
5: Yan ang ating pangkukumpirmahin, Bumbo Genesis, ano, siguro kasi kung ilang senator judges na ang mag point of order dito o manifest dito sa nagiging mga pahayag ni Attorney Tunggol, ay aabangan natin kung ano ang magiging desisyon o pasya dito ng impeachment court, Bumbo Genesis.
3: Okay, maraming salamat, Bumbo Jello.
9: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, Basta Radio, Bombo.
3: Meron na ho tayong 13 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Pinagsisisihan umano ni Senator Judge Loren Ligarda ang pagsama sa minority o sa hanay na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon po ito kay Senator Panfilo Lacson. Ayon kay Ligarda na hindi umano sinasagot ni Senate Pro Tempore Vicente Sosby III ang kanyang mga tawag noong sinusubukan niya itong kausapin huwag karoon ng connection. Sa ilang payag, sinabi ni Lacson na kanya nang tinanggap ang umano'y political reality matapos ang naging desisyon ni Ligarda na matagal nang nasa Soto-led minority at lumipat sa majority na pinangungunahan noon ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon pa kay Senator Lacson na kanilang pinag-uusapan pa ang posibleng pagsama muli ni Ligarda sa majority ngayon. Nagdag pa ni Lacson na welcome si Ligarda kung sakaling siya man ay sasama sa hanay ng majority bloc. Kung babalikan, nasa kanyang medical leave pa rin si Ligarda mula pa noong Agosto 3 dahil po yan sa lung-related illness. Hindi pa dinidisclose ng senadora sa publiko ang buong detalye ng kanyang medical condition.
4: Samantala, sa ibang balita naman, President Ferdinand Marcos Jr. kinilala ang mga sakripisyo ng mga guro sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Inanunsyo na pinagtibay ang World Teachers Day Incentive. At ayon naman kay Representative Ridon, sinabing ngayong araw, i-manifest ng prosecution sa impeachment court ang pag-drop ng bribery case laban kay Vice President Sara Duterte. At kaugnay ng balita na iyan, may buong detalye si Bombo Anneli Soberano Montaño. At mamaya abangan natin ang buong detalye ng balita na iyan ng iba nating Bombo News Team.
3: Samantala sa ibang mga development ho tayo, abangan din mamaya mga kabumbuhang defense team ni Vice President Sara Duterte. Kinukontra at tinututulan po itong pagtestigo sa anak kanina nitong sa Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, pero natuloy pa rin po yan. Abangan po yan mamaya sa pag-uulat pa rin ng ating mga kasamahan mula po dyan sa may Senate Impeachment Court. Sa ibang mga updates tayo, meron pong 71 o 91 ng mga baril ang isinuko ng kampo ni Senator Bato de la Rosa Matapos bawiin ang lisensya ng kanyang mga armas, ayon po ito sa Philippine National Police Civil Security Group. Samantala, nagpapatuloy naman ang pahibang-ugnayan mga otoridad sa abogado ng De La Rosa at sinabing magsasagawa rin ng accounting o inventory dun po sa mga naisuko na na mga baril ng senador. Nang sumita naman ng request for reconsideration ang panighon ni Senator De La Rosa dun sa mga firearms at explosives office, kaugnay pa rin po yan ng pagbawi ng mga lisensya. Meron na ho tayong 16 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan, mga kabumbo. Update tayo sa ibang mga balita. Ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o program diyan po sa, o dito po sa National Capital Region, ipapaubayan na lang daw sa Metropolitan Manila Development Authority. My exclusive report si Bombo Isa Cotoner.
10: Bombo Genesis, Bombo Kim, nanindigan nga ang Lawyers for Safety and Protection na ipapaubaya na lamang o nais nilang ipaubaya sa Metropolitan Manila Development Authority ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy sa buong Metro Manila. Ayon kay Lawyers for Commuter Safety and Protection President Attorney Ariel Inton, hindi na dapat magkaroon ng kanya-kanyang sistema at ordinansa ang mga lokal na pamahalaan pagdating sa pagpapatupad ng NCAP. Iginiit ni Inton na mayroon na kasing Metropolitan Manila Traffic Code of 2023 na naglalayong magkaroon ng iisang sistema sa traffic enforcement, kabilang ang harmonization ng mga multa at pagpapatupad ng single ticketing system sa Metro Manila. Anya, maaaring maiwasan ang kalituhan sa mga motorista kung pare-pareho ang sistema ng panghuli, pagproseso ng violation at pagpapataw ng multa sa buong Metro Manila. Kasunod ito ng naging desisyon nga ng Supreme Court noong July 2026 kung saan ibinasura mga consolidated petition laban sa NCAP matapos kilalanin ang pag-adapt ng bagong Uniform Traffic Enforcement Framework sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Kaugnay niyan, pakinggan natin si President ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, Attorney Ariel Inton.
11: Huwag naman po sana magkaroon pa ng mga kaso, no, na para dito mapapag-usapan to ng maayos kung magbubukas po tayo ng avenue sa transport sector sa mga motorista para mapag-usapan to. Sana hayaan na natin MMDA. MMDA lang ang magpatupad, no, ng NCAP, yung local government. Huwag na huwag kayo magpatupad niyan. Ano mangyayari niyan? Baka ma-doble-doble pa yung violation ng makukunan. Camera ng MMDA, camera ng LGU.
10: Samantala, nagpahayag din ng pangamba mga grupo sa sektor ng transportasyon sa posibleng kalituhan nga sa mga multa kung magkakaroon ng magkakaibang pagpapatupad ang local government unit. Maaaring manong madagdagan pa ang gastusin ng mga motorista kung iba-iba ang fines at proseso sa bawat lugar, lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng krudo at iba pang gastusin sa biyahe. Dahil dito, iginiit ng grupo ang pangangailangan ng malinaw at pare-pareho sana at madaling maintindihang sistema ng NCAP upang hindi malito ang mga motorista at maiwasan ang magkakaibang interpretasyon sa pagpapatupad ng mga traffic violations. Muli, ang tinig ni Attorney Ariel Inton.
11: No, kawawa po yung transport sector. Napakamahal ng gasolina ngayon. Ng krudo. Tapos meron pa tayong ganyan. Buti sana kung alam ng mga tao magkano yung multa at talaga mapupunta lahat yan sa gobyerno. Eh hindi, mayroong private contractor. Eh baka mas malaki pa mapunta doon.
10: Ito si Bombo Isa Cotoner, Basta Radyo, Bombo!
3: Meron na po tayong 19 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update pa rin ho tayo mga kabumbo. Doon ho sa umuusad na trial, ika-33 araw ho ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang defense team ng pangalawang pangulo, tinututulan po ang pagtestigo ng Anti-Money Laundering Council Executive Director doon ho sa umuusad na trial. May live report si Bombo Jaira Hanggayo.
12: Yes, Bombo Genesis, kinontra ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagharap bilang testigo ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Bonaventura sa impeachment trial dahil umano yan sa confidentiality rules ng Anti-Money Laundering Council. Ayon kay defense lawyer Attorney Mark Vinluan na walang itinatago ang vice presidente kasabay ng pagtutol nito sa pagharap bilang witness ni Anti-Money Laundering Council Director Ronel Binaventura. Ayon kay Vinluan, dapat dumaan sa tamang proseso ng beripikasyon at naayon sa batas ang anumang datos hinggil sa bank transactions ng vice presidente bago ito ilabas sa publiko. Anya, hindi dapat ibalandra ang mga naturang impormasyon sa paraang mali o malisyoso, lalo na kung maaari umano itong gamitin para sa pamumulitika. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pagtutol ni Attorney Mark Vinluan.
13: Walang tinatago ang vice presidente. Ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas. At hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso, at ang tanging layon ay pamumulitika lamang. We therefore put on record the defense is not and will not be complicit in breaking the law. Based on the foregoing and with all due respect, the defense is compelled to move for the exclusion of this witness. We also put on record that Vice President Sara Z. Duterte reserves the right to pursue all appropriate legal remedies against those who will violate the law and her rights thereunder.
12: Tinukoy ni Attorney Vinluan ang Section 8A ng Anti-Money Laundering Act na nag-aatas sa Anti-Money Laundering Council at Secretariat nitong protektahan at huwag ibunyaga ang impormasyong nalalaman o nalalaman nila dahil sa kanilang tungkulin kabilang ang mga patakaran sa paghawak, pag-imbak at pag-access sa naturang impormasyon. Kaugnay niyan, narito pa ang naging kaganapan sa impeachment trial.
13: The Anti-Money Laundering Council or A-

0: including the Corona impeachment, is therefore unavailing. Number three, it is thus clear that the law prohibits the disclosure in any manner of confidential information, including those submitted by the banks and other covered persons to the AMLC.
1: Binigyan din ni Attorney Binlua ng provisyon sa batas na nagpapataw ng pananagutan sa paglabag sa confidentiality kabilang ang mga kaso kung saan ang naturang impormasyon ay na-i-publish o na-i-report na sa publiko. Iginiit ang depensa sa klaw ng confidentiality provision sa Anti-Money Laundering Act ang mga impormasyong hawak ng Anti-Money Laundering Council at hindi umano ito otomatikong nawawala dahil lamang sa impeachment proceedings. Kaugnay niyan, narito pa ang mga bahagi ng paliwanag ni Attorney Mark Binluan.
0: Even the AMLC itself warns about the use of its reports, such as Prosecution Exhibit P-2-7-15-B-AMLC, stating that the end user of the information must, number one, verify the information provided, number two, protect the confidentiality of the information, number three, use the information for intelligence purposes only. Number four, not use the information as evidence in formal proceedings. And number five, refrain from reproducing, copying, extracting, printing, or distributing material to any third party without the written consent of the AMLC.
1: Yan ang mga bahagi ng pagtutol ng depensa ni Vice President Sa Duterte sa mga naging offer of testimonies ng House of Prosecution Panel. Gayunman, pinayagan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Escudero itong si Buenaventura na tumistigo na una nang ipinagpaliban ang kanyang pagharap upang mabigyan ng karagdagang oras ng depensa na suriin ang mga Anti-Money Laundering Council records. Kasalukuyan na sa witness stand itong si Buenaventura na sumasailan sa direct examination kaugnayan sa mga Anti-Money Laundering Council records na covered, mayroong covered in suspicious transactions na may kinalaman kina Vice President Sa Duterte at sa kanyang asawa na si Attorney Manasa Scarpio at ilang kaugnay na kumpanya. Yan ang mga kaganapan ngayong umaga dito sa Senate Impeachment.
2: Bumujay?
1: Yes, Bumujay.
2: While on break, may statement ba ang defense team after nga ng pagbasura ni Trial Presiding Officer Jesus Escudero doon sa manifestation kanina ni Attorney Binluan?
1: As of this moment, Bombo Genesis, hindi pa naglalabas no, ng mga pahayag ang Kapre Vice President Sa Duterte. Pero aasahan natin yan no, after the whole day trial. Yan yung ginagawa nila no, si Attorney Michael Poa, nagsasagawa ng post-trial briefing. Overall na yan, Bombo Genesis, pag natapos ang buong trial sa isang araw.
2: Pero anong mood ngayon ng defense team after nung naging decision or decision ng Senate Impeachment Court?
1: Well, they still stand their ground, no, Bombo Genesis, no. Nakita natin yung mga objections ng parte ng depensa, very tutok din sila, no, and even mindful still sa kanilang mga objections dito. And nakikita natin, no, after, no, off the camera, no, yung kumbaga nasa, ano pa rin sila, nasa mood pa rin sila na may pinindigan pa rin dito yung side ng depensa dito sa kanilang pagtutol still sa mga revelations and even mga presentations ng bahagi ng House Prosecution Panel yan. Abangan natin mamaya-maya lamang, Bombo Genesis, ang makaragdagan pa, no, if ever yung sinabi nga ni Attorney Mark Binluan na may mangyayaring cross-examination ad cautela dito sa nasabing witness.
2: Maraming salamat, Bombo Jair.
1: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jair Hanggayo. And this is Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
3: Samantala, kaugnay naman ang pagdiriwang natin ng National Teachers Day. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinilala ang mga sakripisyo ng mga guro sa pagdiriwang ng National Teachers Day at inanunsyo din na pinagtibay ang World Teachers Day Incentive. Kaugnay ng balita na iyan, makasama natin si Bombo Annalie Soberano.
4: Ipinagmalaki na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng mga benepisyo, insentibo at suporta para sa mga guro sa pagdiriwang ng National Teachers Day. ginawa ito ng Pangulo sa pagdiriwang kanina na ginanap sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Kabilang dito ang World Teachers Day Incentive Benefit na matatanggap ng mga guro tuwing October 5. Gayon din ang performance-based bonus para sa 2024 na patuloy ng pinoproseso ng gobyerno. Ayon

0: Pangulong Marcos, inatasa na niya ang mga concerned agencies na ayusin at pabilisin ang proseso ng pagbibigay ng bonus. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Buti din natin ang mga benepisyo at incentive mula sa teaching and medical allowance hanggang sa iba pang suportang nakakalaan para sa ating mga guro. Kabilang dito ang World Teachers Day incentive benefit na matatanggap ninyo sa tuwing ikalima ng Oktubre. Patuloy ang pagproseso nito at inatasan natin ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking maayos at mapabilis ang proseso. At hindi tayo titigil doon. Patuloy natin hahanapan ng paraan kung paano pa mapapabuti ang suporta, benepisyo at mga oportunidad para sa ating mga guro.
0: Dagdag pa ng Pangulo, pinalakas din ang pamahalaan ang suporta sa mga guro sa pamamagitan ng pagpapalawak ng career opportunities, pagbawas sa classroom observations at pagpapagaan ng mga gawaing administratibo. Binigyan din ng Pangulong Marcos ang kahalagahan ng mga guro sa paghubog ng kaalaman, disiplina at pagpapahalaga ng mga kabataan. Kasabay nito, sinabi niyang pinalalakas ng pamahalaan ang guidance of mental health support sa mga paaralan at mga hakbang laban sa bullying at karahasan. Ayon sa Pangulo, mananatiling prioridad ng gobyerno ang edukasyon at kapakanan ng mga guro. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Nakikita rin natin ang bunga ng inyong pagsisikap. Ang nabanggit nga na PISA 2025 na tumaas ang score natin sa reading, sa mathematics, sa science kumpara noong 2022. Let's keep this momentum going. Let us improve the quality of learning for every Filipino child. Ang edukasyon ay nananatiling prioridad nitong administrasyon. Sa katunayan, sa buong kasaysayan ng bansa, ngayong taon, nakatanggap ng pinakamalaking budget ang sektor ng edukasyon. Patuloy rin natin gagampanan ang tungkulin pangangalagaan ang mga karapatan, kapakanan, at patuloy na pag-unlad ng ating mga guro. We have strengthened our teacher's paperwork and reduced classrooms observations from 4 per school year to 1 in school year 2025-26.
0: Samantala, Bumogenesis dito naman sa update sa prosecution. Inaasahang maghahain ngayong araw ang prosecution team ng formal na manifestation sa impeachment court kaugnay ng planong pag-drop sa bribery case laban kay Bibi Sara. Ito ay inihayag ni prosecutor at Bicolsaro Party List Representative Terry Ridon na posibleng ipabatid na ngayong araw. Ang hakbang ay bahagi umano ng estratehiya ng prosecution na ituon ang kanilang mga ebidensya at testigo at iba pang bahagi ng impeachment complaint. Sinabi ni Ridon na ang pag-drop sa isang impeachment article ay hindi automatikong nangangahulugan ng pagtatapos ng buong impeachment case. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon.
2: Within today, hopefully, to be manifested in court that the bribery will be dropped. Why will be dropped? It's sufficient enough to basically prove the articles with each other.
3: Okay.
2: To prove jail public trust and a culpable violation of the but hopefully within the next 2 weeks. Probably
3: earlier.
2: Kasi marathon hearings naman po. So, mabaw ko insurance companies at the BIR. I think 7 and 8.
0: Si Representative Terry Ridon. Mula dito sa Senado, Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. Basta Radio, Bombo!
4: Ano mang minuto mula ho ngayon mga kabombo, ay papasok na po ang Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng 33 araw ho ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Oraso natin, meron na lamang ko tayong 28 minutes bago sumapit ang alauna ho ng hapon. Dako tayo sa bang mga balita, hinimok ko ni Senator Erwin Tulfo ang pamalaan na maglatag agad ng konkretong plano at maglaan ng sapat na punto para sa posibleng pagtindi ng El Nino phenomenon kasabay ng babala sa matinding tagtuyot, pagtaas ng presyo ng mapangunahing bilihin at magiging epekto nito sa mga kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Senator Tulfo, hindi dapat hintayin ng pamalaan na lumalam muna ang epekto ng tagtuyot bago kumilos. Lalo't meron ng datos at babala hinggil sa maaaring idulot ng matinding El Nino. Batay sa datos ng Department of Agriculture, umabot na sa 6.87 billion pesos ang nitalang pagkalugi ng sektor ng pagsasaka Nakaapekto nga sa hanggang 223,214 na mga magsasaka. Yan po'y datos hanggang nitong September 26. Bagamat kinikilala ng senador ang pagbuo ng administrasyon ng El Nino Task Force, sinabi niyang hindi dapat limitado sa proteksyon sa mga magsasaka at irigasyon ang pagtugon ng pamalan. Igilit niyang kailangang may malinaw na plano, nakatalagang responsibilidad sa bawat ahensya at sapat na resources upang makakilos bago patuluyang maapektuhan ang mga komunidad. Dahil dito, inakyat na ng senador ang usapin sa plenaryo ng Senado at inirefer sa Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth Ad Hoc Committee, isang special panel na tumututok sa mga usapin may kaugnayan pa rin po sa paghina ng ekonomiya, pagtaas ng gastusin at purchasing power ng bawat mamamayang Pilipino.
3: Samantala, tungo naman tayo sa ilan pang balitang tinutukan ng ating news team dahil ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy muling ipinatupad sa lungsod ng Maynila. Mayor Isko may paalala rin sa mga motorista. At kaugnay ng balita na yan, may balita si Bombo Grant Herario.
5: Bombo! Yung ipinatutupad ng muli simula ngayon araw ang No Contact Apprehension Program o NCAP sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, ganap nang ipinatutupad ngayong Lunes ang implementasyon ng NCAP 2.0 sa lungsod. Mabala ng alkalde lalo na sa mga abusadong motorista sa kalsada ay wala na muna silang magiging excuse sakaling mahuli. Kung maalala, dati na niyang ipinatupad ang naturang programa o polisiya nagresulta sa 100,000 nahuling motorista sa lungsod. Kaya't malakas ang pagtitiwala ng alkalde na gamit ang teknolohiya, hindi na makakalusot sa apprehension ng mga driver na walang disiplina. Pakinggan natin ang alkalde ng lungsod ng Manila na si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso.
6: Yung mga abusado sa kalsada, wala nang excuse. Because today, ay inuumpisa na pong implement ang non-contact apprehension. Itong non-contact apprehension, kung maalala ninyo, nung first time ko maging alkalde, in-implement ko ito. At maraming nahuli by the hundreds of thousands. So anong ibig sabihin? Eh talaga hong walang disiplina ang ilan nating mga kababayan sa pagmamaneho. You cannot argue with technology. We may argue with our enforcer, but with technology, huli is huli. Walang kusot.
5: Ang No Contact Apprehension Program o Policy o NCAP ay muling ipinatupad matapos si basura ng katasasang hukuman ang mga petisyong kumakusyon dito. Samantala, Bombo Kim, maliban pa rito, umarangkada din sa lungsod ng Maynila ang programa nito para naman sa mga alagang hayop. Sa pangunguna ng Manila Veterinary Inspection Board, nagkaroon ng anti-rabies program vaccination ang mga aso at pusa sa lungsod. Mula ngayong araw hanggang 9 ng Oktubre, isasagawa sa iba't ibang mga barangay ang vaccination, kaya paalala ng alkalde na mahalagang mapabakunahan ang mga alagang hayop para ligtas ang buong komunidad. Bukod sa Manila, ang lungsod ng Marikina naman ay nagbukas ng isang pasilidad para sa mga na-rescue na aso at pusa. Itong linggo ay binuksan ng local government ang Marikina Animal Rescue and Shelter na kalaan sa pag-aaruga at pansamantalang tirahan ng mga naililigtas na hayop. Layon sa pet project na pinangunahan din ni Mayor Mancho Doro na mabigyan ng wastong pangangalaga at proteksyon ang mga na-rescue na aso at pusa. Magsisilbihan niya itong tahanan ng mga nailigtas kasabay sa pagsigurong mabibigyan ng kinakailangang atensyon ang mga hayop habang naghihintay na adoption. Ayon pa kay Mayor Chudoro, makatitiyak na magiging no-kill policy ang pasilidad sapagkat aalagaan ng wasto at paprotektahan ang mga nailigtas na aso o pusa. Sa naturang pasilidad, maaari pang makakuha ang mga residente ng veterinary services tulad ng check-up at anti-rabies vaccine ng kanilang mga alagang hayop.
4: Bombo Grant?
5: Yes, Bombo Jersey.
4: Medyo concerned lang ako dun sa implementation ng NCAP. Kasi ang reklamo ng mga motorista dito, meron na ngang non-contact apprehension ng Metropolitan Manila Development Authority. May separate pa na programa dito or policy dito ang mga lokal na pamalan. Like yung report mo, ang local government unit ng lungsod ng Maynila. May kumu-question ba ngayon dyan sa may Maynila kung paano ito ini-implement? Kasi parang redundant ito dun sa implementation ng Metropolitan Manila Development Authority, ng MMDA?
5: Bombo Genesis, sa kasulukuan ay nakantabay tayo sa anumang reklamo na ibabahagi o idudulog dito sa bulwagan ng Maynila. Habang sa patuloy nating pagmamonitor, ay itong NCAP ay bilang pagtalima nga ng ibasura ng Korte Suprema yung mga petisyon na kumapetisyon sa naturang polisiya. At pagtitiyak naman ng alkalde na sa pagpapatawad ng naturang no contact apprehension ay hindi agad na mabibigyan at isa yung mga magbaba-violate, kundi anya daraan ito sa proseso ng validation at titiyakin na tama yung naging apprehension, yung nakita na violation bago man kundo sa pagbibigay ng notisya sa may-ari ng sasakyan, at matapos ito ay yung pagbabayad nila ng naturang penalty. Bombo Genesis.
4: As of now, may namonitor ka na bang mga reklamo muli dyan sa may Korte Suprema? Kasi ibinasura ng Korte Suprema yung mga dating petition na kumu-question dito or humaharang dito. Ngayon, ipinapatupad ka ng mga lokal na pamahalaan, pero mayroon bang panibago na dumudulog dyan sa may Supreme Court? Kung meron tayong information na bago, Bumugran?
5: Bombo Genesis, sa kasalukuyan ay wala pa nga nagtutungo dito sa Korte Suprema upang kadyat na hilingin na ihinto yung maling pagbabalik ng NCAP 2.0 na kung saan ay patuloy tayo nakantabay dito sa Korte Suprema. Bombo Genesis, may dagdag ko na lamang din sa pagantabay natin dito sa Korte Suprema ay inaasahan din yung pagpapail naman ng petisyon para kontrahin naman yung postponement ng barangay at sanggunian kabataan elections ngayong taon. Magugunitan nga natin na na-postpone ito dahil sa bagong batas na Republic Act 12326. Bombo Genesis.
4: Sorry, dyan sa BSKE, barangay sanggunian kabataan elections, Bumugran, ano to, separate doon sa naunang inihain ni Attorney Macalintal?
5: Yes, Bombo Genesis, sa nakuhang impormasyon ng Bombo Radio Philippines ay may mga kabataan, grupo ng mga kabataan na mga aspiring na mga SK officials at mga incumbent SK officials na magtutungo dito sa Korte Suprema upang magsagawa ng pagtitipon at maghain ng petisyon na kumukusyon sa naging pag-postpone ng naturang eleksyon. Bombo Genesis.
4: Pangalawa na kung sakali, ano? Pangalawang petition na against dito sa postponement ng barangay at sanggunian kabataan elections, kung sakali.
5: Yes, Bombo Genesis, yung naunang petition ay inihain ni Attorney Romulo Macalintal na kumukusyon niya doon sa barangay at sanggunian kabataan elections. At pangalawa, kung sakali na dumating na dito yung mga kabataan na maghahain din ng hiwalay na petition.
4: Okay, maraming salamat, Bumugran.
7: Ito, si Bombo Grant Hilario, Bas Radio, Bombo!
4: Oras natin, meron na lamang ko tayong 19 or 18 minutes bago po sumapit mga kabombo ang launa po ng hapon. Update pa rin tayo sa iba pang mga balitang natutukan po ng ating news team. Nanindigan po ang Pilipinas sa aligasyon sa Chinese military at sa Coast Guard or Chinese Coast Guard matapos na mangharas sa mga sasakyang panghimpapawid at pandagat ng gobyerno ng Pilipinas sa dalawang lugar sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Armed Forces o sa Armed Forces of the Philippines, isang Chinese J-16 fighter jet ang pumigil daw sa isang Filipino Cessna 208 turboprop na nagsasagawa ng routine military patrol. Malapit po yan sa may Bajo de Masinloc o dyan po sa may Scarborough Shoal. Malapit na po ito sa probinsya ng Zambales dyan sa may bahagi ng Central Luzon. Bagamat ligtas, naisagawa ng Filipino aircraft ang kanilang misyon. Sinabi ng mga otoridad na ang insidente ay bahagi po ng paulit-ulit na pattern ng hindi ligtas at mapagpilit na mga pag-uugali laban sa mga sasakyang pandagat at panghimpapawid ng gobyerno ng Pilipinas na lang sasagawa ng mga operasyon na naayon lamang sa batas o ito'y lehitimong mga operasyon. Wala pang agarang pahayag ngayon ang Chinese government kaugnay pa rin sa naturang insidente.
3: Sa iba pang balita, muling iginiit ni Senate President Win Gatchalian ang agarang pagsasabatas ng panukalang ginhawa upang makatulong na mapanatili ang kakayahan ng mga manggagawa na makabili ng pangangailangan habang patuloy na tumataas ang presyo ng langis. Ayon kay Gatchalian, dagdag pasanin sa mga consumer ang panibagong oil price hikes, lalo na kung magpapatuloy ang tensyon sa gitnang silangan na maaaring magtulak sa pagtaas sa pandaigdigang presyo presyo ng krudo. Bukod sa direktang epekto sa mga motorista, sinabi niyang maaaring sumunod na tumaas ang presyo ng iba pang pangunahing bilihin at serbisyo, kabilang na ang kuryente dahil sa pagtaas ng gasto sa enerhiya. At kaugnay nito, kung magpapatuloy ang kaguluhan nga sa gitnang silangan, kailangan na mas pabilisin ang pagsasakatuparan ng ginhawa dahil sa mataas na presyo ng krudo, lalo na kung magpapahina pa ito sa purchasing power ng ating mga kababayan, lalo na sa mga minimum wage earner, aniyan ni Gatchalian. Sa Senate Bill No. 56 o Granting Increase in Take-Home Pay for All Working Filipinos Act na tinawag na ginhawa measure, ibinungkahi ni Gatchalian na itaas ang income tax exemption threshold mula 250,000 pesos tungo sa 400,000 pesos na taunang kita. Itinutulak din ang panukala na itaas mula sa 90,000 pesos tungo sa 150,000 pesos ang cap sa mga bonus na hindi saklaw ng buwis. Layunin ang mga pagbabagong ito na madagdagan ang naiuuwing kinikita ng mga ordinaryong manggagawa, partikular na sa panahon ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing gastusin.
4: Oras natin, meron na lamang ho tayong 16 minutes bago sumapit mga kabumbuang launa po ng hapon. Abangan po mamaya, any moment from now, ipapasok na po ang Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy pa rin ng panglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Day number 33 na ho tayo, 33 araw na po ng panglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Sa ibang mga balita, humula tayo mga kabumbo, isinusulong ni Senator J.P. Hearst ito ang pagdoble sa buwan ng social pension ng mga mahihirap na senior citizen o mga indigent senior citizen mula sa 1,000 piso o 1,000 pesos patungo sa 2,000 pesos. Kada buwan po ito upang makatulong sa kanilang mga gastusin sa pagkain, gastusin sa gamot, kalusugan at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Sa Senate Bill No. 2522, iminumungkahi ni Senator Hearst ito na miyandahan ang Republic Act No. 11916 na nagtatakda sa kasalukuyang 1,000 pesos na buwan ng social pension para sa kwalipikadong indigent senior citizen. Ayon kay Senator Hearst ito, hindi na sapat ang kasalukuyang halaga dahil patuloy na tumataas ang presyo ng pagkain, ang bayad sa maintenance medicine, ang healthcare, utilities at ang gastusin sa transportasyon. Sa ilalim ng bagong panukala, palalawakin din ang definition ng indigent senior citizen upang maisama ang mga nakakatandang walang pension o permanenteng pinagkukunan ng kita. Ngayon din ang mga tumatanggap ng pension, compensation o financial assistance na hindi lalampas ng 10,000 pesos kada buwan. Ang Department of Social Welfare and Development ang tutukoy kung sino ang kwalipikado sa ilalim po ng naturang panukala. Alisin din sa kasalukuyang kwalifikasyon ang requirement na ang isang indigent senior citizen ay dapat na frail, sickly, or with disability. O ito po yung mga mahihina, may sakit, o kung hindi man may disabilities upang makatanggap lamang po ng social pension. Iminungkahi rin ni Senator Hearst ito na obligahin ang Department of Social Welfare and Development sa pag-aproba ng Department of Budget and Management at pakipagkonsulta sa mga kaukulang sektor na repasuhin ang halaga ng social pension kada 2 taon at magpatupad ng adjustment. Yan po'y kung kinakailangan.
3: Sa ating provincial stations, ang dugong bombo, malaking tulong umano dahil sa pagtaas ng demand sa dugo kasabay ng pagdami ng kaso ng dengue. Ayon niya sa Department of Health, Bicol. Kaugnay ng balita na yan, may balita ang Bombo Radyo, Legazpi.
8: Muling kinilala ng Department of Health Bicol ang Dugong Bombo 2026, lalo na ngayon na tumataas ang demand ng dugo sa rehiyong Bicol. Ayon kay Donor Recruitment Officer Nicole Ann Beho ng Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na tuloy-tuloy ang pangangailangan ng dugo sa bansa. Napapanahon rin na niya ang dugong bombo lalo na sa kasalukuyan na patuloy ang pagtaas ng dengue cases sa Bicol. Iginiit ng opisyal ang kahalagahan ng pagdodonate ng dugo dahil ang isang blood donor ay maaari anyang makapagligtas ng 3 hanggang 5 buhay. Kinakailangan na niya na may sapat na supply ng dugo ang mga blood bank upang madaling makapagbigay sa mga pasyente na nangangailangan nito. Ayon kay Beho, nasisiguruhin rin na ligtas ang mga donors dahil magkakaroon ng screening ang mga medical personnel upang tiyak na malusog ang mga ito.
9: Actually, malaking bagay po ito, Sir Kim, ng Bombo Radyo ay magkakontak ng isang mobile blood donation. Lalo na po ngayon, no, increasing yung demand natin for blood. Ito po ay connected po sa pagtaas din ng ating mga dengue cases. Actually po, constant po ang need, no, ng dugo. So araw-araw may mga pasyente na nangangailangan ng dugo, kaya po araw-araw kailangan din natin ng mga donors na magdo-donate, kailangan natin ng madami pang mobile blood donation. Kaya po kami po ay natutuwa, no, na ang Bombo Radyo ay magkakontak po ulit ng mobile blood donation this upcoming November 14.
8: Ang Dugong Bombo ay kilala bilang pinakamadagong bloodletting na activity sa bansa at sabay-sabay na isinasagawa sa mga lugar na mayroong Bombo Radio at Star FM station sa bansa sa darating yan na Nobyembre 14. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan, Basta Radio Bombo.
4: Inulit lamang muna natin mga kabombo para sa mga listeners, mga viewers sa Bombo Radio Philippines. Muli pong rorolyo, muli pong isasagawa ang Dugong Bombo 2026. Ito pong Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain. At yan po'y nakatakda sa Nobyembre 14. Yan po'y gaganapin sa 25 key cities sa buong Pilipinas. So ito, mga kabombo Kasar Nation. And lahat po ng 32 stations sa Bombo Radio Philippines at ng Star FM ay handa na pong tumanggap ng mga registrations. Sa mga kababayan po nating interesado hong mag-donate ng dugo para po sa tinaguriang Blarius Blood Donation Activity dito po sa Pilipinas, pwede-pwede kayong magparehistro sa atin pong 32 stations nationwide. Lahat po ng 32 stations ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, handa na pong tumanggap ng mga registration para po sa ating nakatakda na Dugong Bombo 2026. Yan po'y gaganapin Nobyembre 14 ng taong kasalukuyan. Sa iba pang mga balita, update doon tayo dyan sa May Northern Luzon. Meron pong isang lula, tatlong bata ang nasawi. Yan po'y dahil doon sa pagsabog ng hinihinalang rifle grenade. At nangyari po ito sa may bayan ng Rojas sa probinsya ng Isabela. May update dyan ng Bombo Radio Kawayan.
10: Nasawi ang apat na katao kabilang ang isang lola at tatlong bata matapos ng pagsabog ng hinihinala na rifle grenade sa barangay Sinamar, Rojas, Isabela, dakong alas 9 ng umaga kahapon, October 4. Kinilala ang mga nasawi na sina Gloria Habonitalia, 85 years old at apat pang minor de edad. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Captain Scarlett Topino, spokesperson ng Isabela Police Provincial Office, sinabi niya na batay sa paunang investigasyon ng Rojas Municipal Police Station, naglalaro umano ang ilang bata sa lugar na mapulot nila sa isang kanal ang hinihinalang pampasabog. Ayon sa isang batang saksi, pinukpok umano ng isa sa mga bata ang naturang bagay sa isang bato na bigla itong sumabog. Batay naman sa ilang saksi, nagtutungo lamang sana sa simbahan si Habonitalia na madamay sa insidente. Sugatan naman ang apat pang minor de edad na agad na naisugot sa pagamutan at kasalukuyan ng nasa maayos na kondisyon. Agad naman nagsagawa ng investigasyon ng Rojas Municipal Police Station habang nagsagawa naman ng scene processing ang Rojas Manlig Plains sa Satellite Forensic Office at post-blast investigation ang Provincial EOD and K-9 Unit. Nakipag-ugnayan na rin ang Women and Children Protection Desk sa Municipal Social Welfare and Development Office ng Rojas upang mabigyan ng kaukulang tulong ang mga biktima at kanilang mga pamilya. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan at kung paano napunta sa lugar ang hinihinalang rifle grenade na sangkot sa insidente.
11: Ang yung grupo po ng ating mga kabataan ay naglalaro nga po sa harapan po ng isang bahay. Wherein yung isa po nating biktima ho kasi ay meron po nakitang unidentified object ho kasi dun sa may kanal. And this na rin po ito dun sa salaysay din po ng bata rin po na nakakita. And then ito po kasing bata na pumulot noong object po natin ay according po doon sa lighting din po na parang pinupukpuk po ito sa bato. And then ito po yung rason kung bakit po ito nag-explode or may sumabog, sir.
10: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina, Basta Radio Bombo.
3: At sa iba pang balitang tinutukan ang ating provincial stations, gunman at motibo sa pagbabaril o pagbaril, patay sa assistant project manager ng isang mining company sa Surigao del Sur. Patuloy pa yang iniimbestigahan. Kaugnayan ng balita na yan, may ulat ang Bombo Radio Butuan.
12: Wala pang natukoy na person of interest ang Surigao del Sur Police Provincial Office kaugnay ng pagpatay sa Assistant Project Manager ng Strong Group Mining Corporation o SGMC na nakabase sa bayan ng Caracal. Ito ang kinumpirma ni Police Provincial Director Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio matapos matagpo ang wala ng buhay kahapon ng umaga sa National Highway sa Barangay Bacolod ang 48-anyos na biktimang si Philip Ingbino. Ang biktima ay tubong Minglanilla, Cebu at pansamantalang naninirahan sa SGMC compound na matatagpuan sa Puro Kaayungan, Barangay Adlai, Caracal, Surigao del Sur. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, sinabi ni Colonel Mauricio na patuloy pa ang kanilang pangangalap ng mga karagdagang ebidensya kabilang ang mga CCTV footages mula sa pag-alis ng biktima sa naturang kumpanya noong Sabado, bandang alas 4:34 ng hapon hanggang sa lugar kung saan siya natagpuan na nasa loob ng service vehicle ng kumpanya.
13: Sa ngayon po, kasalukuyan po nilang itinutuloy po yung investigasyon. Kumakalap po sila ng mga karagdagang mga ebidensya tulad po ng mga pagkuha po ng mga video clips o mga CCTV footages po mula sa pinanggalingan niya at saka sa pagdating po ng krimen po na area para sa ika-identify po kung sino po yung naging kasama po niya during sa araw na po yan bago po yung siya pinatay.
12: Mula rito sa Bombo Radio Butuan, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rose Narbuada. Basta Radio, Bombo!
4: Diyan naman sa may bagi ng Visayas area, mga homeboy, sa pong miyembro ng CAFGO ang nanaksak daw at namatay o pumatay sa isang binatilyo. At yan po'y isinabay pa sa kapisahan sa Capiz. May update dyan ng Bombo Radio Rojas.
3: Kinukundina ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army ang pananaksak sa isang 19-anyos na lalaki na kinasasangkutan umano na isang miyembro ng Citizens Armed Forces Geographical Unit sa CAFGO sa labas na isang sayawan sa Poblasyon Tapaz, Capiz. Kinilalaan na sa wing biktima kay alias James, 19-anyos at residente ng Barangay Tabon, Tapaz, Capiz, matapos umanong saksakin ng suspect na si alias Rex, 20-anyos at residente naman ng Barangay San Francisco, Tapaz, Capiz. Sa paniham ng Bombo Radio Ras kay Major Jesse Batalliera, spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sinabi nitong kinukundina nila ang naturang insidente. Ayon kay Batalliera, nagkaroon umano ng komosyon sa pagitan ng grupo ng biktima at suspek sa labas ng sayawan kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan sa bayan bago biglang sinaksak ng suspek ang biktima gamit ang kutsilyo na tumama sa likurang bahagi ng tiyan nito. Agad namang isinugod ang biktima sa Tapaz District Hospital para mabigyan ng kakulang lunas ngunit kalaunan ay binawian ito ng buhay. Samantala, nasa kusadiya na ng pulisya ang suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon na kaugnay sa insidente at sa umano'y pagkakasangkot ito ng CAFGO.
14: Si itong suspek, ma'am, na si Ka-Arek Sagapay ay naka-duty ito sa isa sa mga ating CAFGO patrol bases din sa Hamtik Antique. And last week of September, nag-off-duty ito, ma'am, dahil ang duty ng ating ka is up to 20 days lang per month. Third incident po, yung huli siya, hindi naman po siya nakalabas at kasalukuyan naka-detain doon sa lock-up jail ng Tapaz Municipal Police Station.
3: Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali, Basta Radio, Bombo!
4: Sports News. Sa ating sports news at para po sa mga NBA fans, mga kumbo, balik na po ang aksyon sa National Basketball Association. Naging mainit po ang pagbubukas ng NBA preseason ngayon pong araw na ito. Yan po isa may bahagi ng Hawaii. Nabigo ang Golden State Warriors matapos nilang takasan po ng Los Angeles Clippers sa isang dikit na laban at ang final score umabot po ng 104-101. Pabor po yan sa Los Angeles team. Naganap ang preseason opener sa Stan Sheriff Center kung saan ang unang bahagi po ng laro ipinamalas kagad ng nagbabalik na si Stephen Curry, ang kanyang pamilyar na bagsik sa court o hard court. Matapos magtala ng 10 points, kabilang ho dito ang dalawang 3-pointer sa loob lamang po ng 13 minutes na kanyang paglalaro sa first half. Kasama si Draymond Green na nagambag naman ng tatlong steal. Agad hong naging agresibo ang bentahe o ang laban ng Golden State Warriors sa pamumuno ni Coach Steve Kerr. Subalit hindi po nagpawat ang bagong mukha ng Los Angeles Clippers at pinangunahan ni Rui Hachimura ang opensa ng Clippers matapos itong magpakita ng gilas ng 21 big points sa loob lamang po ng 15 minutes. Tampok ang suwabe nitong 4-5 sitting mula sa labas ng arc. Sa pagpasok ng ikalawang bahagi, tuluyan na pong pinagpahinga ng magkabilang koponan ang kanilang mga main man o mga star at dito na sumiklab ang bakbakan po ng mga bench player kapwa ng Golden State Warriors at ng Los Angeles Clippers. Mula po sa 13 point o 13 deficit sa unang bahagi po ng laban, unti-unti namang humabol ang mga bench player ng Golden State Warriors. Pinangunahan po ito ng bagong sentro or reserve center ng Golden State. Itong si Charles Bassey. Meron po siyang 12 points. Kasama rin ang bagong reserve guard na si Graham Ike. Meron po siyang 11 big points. Nakagawa pa ng isang pukpukang rally ang Golden State sa huling bahagi po ng fourth quarter. Ngunit sa huling 13 seconds ng naturang match, ipinasok ko ng Clippers rookie na si Keaton Wagler ang isang napakahalagang step back jumper upang tuluyan pong selyuhan ang kanilang win or panalo para po sa Los Angeles Clippers. Nagtapos itong si Wagler na may 15 points upang ibigay ang unang panalo sa Clippers ngayon pong season. Si Wagler, mga kaumbo, kung ating pong babalikan ay number 13 to 15 sa ilalim po ng first draft pick para po sa 2026 draft ng NBA. Bagamat nakitaan po ng kaunting kalawang ang magkabilang koponan sa kanilang pong shooting percentage, normal po ito sa mga unang salang, naging magandang indikasyon ito para sa paparating na regular season. Magsisimula na po yan sa Oktobre 21 ng kasalukuyang taon. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, lahat po ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM stations, mga kabombo, meron pong sariling social media pages. Pwede po niyong subaybayan, pwede kayong mag-like, mag-follow, at mag-subscribe sa pamagitan po ng ating social media pages. Pwede po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, and of course sa X, dati pong kilala sa tawag na Twitter. Diyan po sa may Visayas area, sa makababayan po natin diyan sa may probinsya po ng Iloilo, pwede po ninyong subaybayan ang ating Bombo Radio Iloilo at ang news, music and entertainment station po natin diyan, Star FM Iloilo. Sa Negros Island region, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa probinsya po ng Capiz at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Rojas. At dyan po sa may bahagi ng Aklan at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio Calibo. Habang sa atin pong mga kababayan po dyan sa may bahagi ng Leyte, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban.

0: At para naman sa ating Christmas countdown, meron na lamang po tayong 81 days bago ang Pasko. This Christmas, we
1: share the love. Abangan po muli ang ating susunod na Bombo Network News. Mamayang gabi magkakabombo. Pagsapit po ng alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi, matutunghayan po ninyo ang ating Bombo Network News Evening Edition. Mas marami mga balita at mahalagang impormasyon ang inyo pong matutunghayan, marinig at mapanood sa ating pong susunod na newscast or Bombo Network News Evening Edition. Yan na rin pong kalipunan ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, Basta Radio.
0: Bombo!

0: Raymond Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin. Sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 27 star minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:27 in the afternoon. Yan po ang ating Yan po ang ating Philippine Standard Time. Meron pa rin pala. May impeachment hearing pa rin pala. Impeachment trial. Anyways, sa mga Star Nation natin, eto na nga sa ating programang It's All For You In The Afternoon. Meron po tayong panibagong SKL or share ko lang sa mga oras na ito. Kaya naman, if you are ready and we are ready, we are now going to go to share kung ano man ang nasa SKL natin ngayong hapon. Ito ha, mula po sa isang natatanging educator. An educator, siya po ay nagtapos ng Bachelor in Applied Deaf Studies, no, sa isang eskwelahan dito sa may Taft, Manila.

0: Sabi niya, dito sa ating SKL, share ko lang inspirasyon ito ha. So meron kasi siyang quotation na sinabi sa kanyang nung graduation, no? Graduation speech. Sabi niya, we may be deaf persons, but we can also do anything you can do except hear. Communicating with our hands should not make a difference. Yon. Gets mo ba yarn? So sabi niya, kahit deaf person sila, or deaf person sila, no, pero kaya din nilang gawin yung mga kayang gawin ng mga hindi parte ng kanilang komunidad. No? Maliban lang talaga doon sa pagdinig, no, or pagdinig, no, yung sense of hearing talaga. 'Di ba? Kasi yung communication nila sa pamamagitan ng sign language hindi po yan kaibahan, no, sa komunikasyon na ginagamit ng mga hindi parte ng kanilang komunidad. Namula po yan kay Ana Cristina Arce. Sinabi po yan sa kanyang sinabi niya yan sa kanyang graduation speech, no, sa pamamagitan ng translator. Ayan, at ito nga ay noong October 17, 2009. Diba? Hindi naman siya super educator talaga. Pero syempre dahil nga doon sa kanyang inspirasyon na naibigay sa maraming tao, sa maraming Pilipino, siya po ay definitely, no, nagturo sa atin. At syempre, siya po ay hindi naman siya lumaking deaf, pero hindi naman din iyon naging sign noong 18 years old or 18 months old, doon lamang lumabas yung senyales na siya po ay magiging, no, parte ng deaf community. Parang ganun, ano. Kaya sa mga ka-Star Nation natin, hindi naman talaga hadlang then yung pagiging parte ng kung ano mang komunidad, no, sa PWD or persons with disability. Actually, merong ang right term para doon, eh, no, para mas hindi naman kasi talaga disability yan. Diba? Kaya sa mga ka-Star Nation natin, yan po ang ating SKL. Share ko lang sa mga oras na ito. Mula po kay Ana Cristina Arce. Sabi niya, we may be deaf persons, but we can also do anything you can do except hear. Communicating with our hands should not make a difference. Sa pamamagitan ng kanyang interpreter, yan po ang kanyang graduation speech noong October 17, 2009. Kung meron ka rin mga inspirasyones, motivasyones, ibahagi mo lang po yan sa amin sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook po yan, sa lahat ng social media accounts. Babahagi natin yan dito sa ating segment na SKL Share Ko Lang. Samantala, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan sa ating programang It's All For You in the Afternoon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Right now, check your time. 32 star minutes sa makalipas ang alas 2 ng hapon, 2:32 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time.
1: Like mo, share!

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong mayroon na lamang 4 na star minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon, 2:56 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At hanggang dito na lamang ang ating programang It's All For You in the Afternoon. Susunod na po ang Afternoon Star Sweep. Sasamahan pa rin kita dyan. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobolabulain kayo hanggang buong hapon na lang yan. Yan naman to formally close the program. Here's the song Daddy by Sam Concepcion and DP Dos Santos. Tala. Charot lang. Dito lang po yun sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: beat.
1: German Bolero.
2: Hawak mo ang banana cue. Hawak mo ang turon. Hawak mo ang nilupak. O yung sarap na nilupak, saan pa ba dito sa Metro Manila nagbebenta ng nilupak? Pakisabi po sa akin, dadayuin ko yan. Yung nilupak ha, yung nilupak na pabundok pa rin. Hindi yung, meron kasi mga nilupak na nakaano na agad, as in nakahiliran na. Yung ganun, ano ba? Hindi ko siya ma-explain. Pero kasi yung nilupak, di ba, pabilog siya, tapos merong kalahate, ube, yung kalahate, puti, ganyan. Puti naman siguro talaga yon. Tapos yung experience na parang kukuha doon yung ating nagtitinda. Tapos lalagyan niya ng ano, ng margarine. Nako, yun po yung hinahanap ko, hindi yung nakaayos na agad ha. Gusto ko yung experience eh. Yun yung experience na hinahanap ko, yung mararanasan, yung makikita ko in person. happy afternoon sa lahat po ng mga Star Nation natin. Kayo pa rin po yung nakikinig dito sa 102.7 Star FM. It's all for you. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 16 star minutes, makalipas ang alas 3 ng hapon, 5 or 3:16 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Welcome na sa ating programang Afternoon Star Sweep. You are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobalabalain kayo hanggang alas 5 ng hapon muna dito po sa programang Afternoon Star Sweep. Kaya naman balik tugtugin na tayo, dito pa rin po yan. Same bilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
4: Star FM! Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Basta radyo sa FM!
11: Ayos na!

0: Sherman Bolero.
1: Awiting All Too Well. Mula po yan kay Taylor Swift. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 35 Star Minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon. 3:35 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito na nga, quick information lang sa ating lahat. Ngayong araw nga po ang World Teachers Day. At ending araw ang National Teachers Day. Ayan na. Una, noong 2011, sa pamamagitan po ng Presidential Proclamation number 242 ni dating Pangulong Benigno Aquino III, idineklara niya na yung September 5 hanggang sa October 5 ang National Teachers Month. So month yun na. Tapos noong 2016 naman sa bisa ng Republic Act number 10743, yun yung opisyal na deklarasyon ng October 5 bilang National Teachers Day. O, di ba? Yun na yung World Teachers Day naman kasi ang bansa naman talaga natin doon siya direct no na mirror kumbaga no. Yung National Teachers Day doon sa World Teachers Day no na October 5 din yan. Yan po ay mula naman sa UNESCO at sa ILO noong 1994 para kilalanin yung 1966 recommendation sa status ng mga guro. Para yun sa World Teachers Day ha. So yun, mabilis lang naman na impormasyon para sa'yo para alam mo kung paano nangyari yung October 5 kada taon ay National Teachers Day. Diba? At kung bakit World Teachers Day ganun. At kasi may mga nagtatanong parang last week. Actually, na-inform din ako no, last week parang may mga estudyante talaga na nagbigay, nagsorpresa sa kanila mga guro. 'Di ba? Nagpa-cake, nagbinigyan ng mga regalo, ganun. So nagtanong ako, sabi ko, bakit anong meron? 'Di ba? Tinanong ko dun sa kilala kong professor. Oo, legit to ah, dito biro. Tapos sabi niya, para sa mga teacher, Teacher's Day, Teacher's Month, ganyan. Diba? Eh, sabi ko, okay, may ganun pala. Kasi syempre, kung estudyante ka, alam mo yun. Kung hindi ka na, matagal ka ng hindi estudyante, hindi mo alam yun. So last week, no, kasi nga, ganun pa rin naman, medyo month-long celebration para sa National Teacher's Month. Tapos yung day talaga, National Teachers Day, ay October 5. Na ganun din, World Teachers Day din yun. Kung like mo yan, share mo na yan sa mga matagal nang graduate, matagal nang hindi nag-aaral, so hindi na informed pagdating sa mga ganyang pangabagay, kagaya ko. Diba? At kaya naman, right now, check your time para naman ito, alam mo yung time. 38 Star Minutes, makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:38 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon, magkakabandingan, magkakabulahan, at magkaka... ano pa ba? Samahan. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Dito pa rin po yan, sa impilang inyong palaging pinakinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.

0: sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alos na.

0: German Bolero.
1: Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong kaunting oras na lamang at uuwi ka na. 30 star minutes, makalipas po ang alas 4 ng hapon. 4:30 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Welcome sa ating Facebook Live right now at YouTube Live din. Kaya naman pumunta na po kayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan at sa YouTube channel. Again, 102.7 Star FM Manila. At meron po tayong pag-uusapan na magpapa-mind-blown sa'yo. Kasi gagamitin mo na naman yung brain cells mo. Diba? Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, if you are all good and ready sa mga oras na ito, eh di pumunta ka na sa 102.7 Star FM Manila. Yun, sa Facebook at sa YouTube. Ayan na, at kung ikaw ay nandyan na, eh di pindutin mo ang reaction button dyan sa ibaba. At pagkatapos yan, anong gagawin mo? Eh, di isi-share mo itong ating live streaming. Ganun talaga naman yun. At dahil nga dyan, meron tayong pipiliin, no? Na isa sa mga nakikinig sa atin na nag-comment. Yeah. So, i-comment mo, no? Ang yung hula sa ating letra na sasarguhin dito sa ating Bolahan Time. At kapag nag-react ka nga dyan, at kung ikaw ay nag-share nitong ating live streaming, eh di mas madaming chance na mapipili ka at ikaw namang papalakpakan ngayong hapon. Ayan na, eto na nga, i-flash na natin ang inyong hulaan right now. Bobola. Ayaw! Ganun! Eto na mga kababayan ang ating pinahulaan sa ating Bolahan Time right now sa letrang T. Sinong Pilipinong guro na nagsisimula sa letrang T ang nanguna sa Battle of Sapong Hills ng Katipunan at mga Kastila noong unang panahon? Ayan na, yung Battle of Sapong Hills, isa lang po yan sa mga laban na pinamunuan nito, no? Siya yung nanguna talaga. Ito yung mga laban ng Katipunan at ng mga Kastila noong unang panahon. So, sino nga ba yan? Oo, isa siyang guro. Isa siyang Pilipinong guro. Dahil nga ngayon ay National Teachers Day, 'di ba? At World Teachers Day. 'Yun. 'Di ba, sa mga ka-Star Nation natin diyan ang mga guro, para sa inyo po ito. Kaya naman, kung meron kang kilala na atapang atao, 'yun na lang din siguro yung i-comment mo sa ating comment section diyan sa live streaming natin. At ito, check natin right now ang mga pauna ng nanghula. Tingnan natin kung matutuwa talaga tayo dito, kasi alam nyo na yung teknika natin eh. Ito, sabi ng isa natin komento dito. Sabi niya, if the price is right, you are right. Sabi naman ng isa, if the price is not right. Sabi niya, Teresa Magbanwa, Tatalino. Teresa Magbanwa, Tinapaner. Nagayat, nadamay pa. Sabi naman dito, Timmy Tora. Ay, miss you, be. Tonyo Tambada, Tabi Jean Tinger, Tibon Tadarna, Teresa Magbanwa, Tata Malagkit. Ano ba yun? Thunderstorm, Takisote, Tates Villanueva. Sino yun? Teacher's Day, Total. Ano yung Tungtong Sahur? Sino ba yung mga yun? Diba? Tsaa, ni DJ Yvonne Adarna. Ano ba naman yan? Tatay ko. Chuy. Dito ko, Troll Foilano. Sino yon? Toy Foilano? Si Tekla, Tukmol, Teresa Magmanwa, Tina Panera, Tikboy, Solayop. Good afternoon po, DJ German Bolero. Tikbalang Tipaklong. Ayan, Teniente Himo. Sino yung Tina Paner daw? Ayan, ayan yung kinopya ni Kuya Albert. Anyways, Nako, meron ba tayong mga nakikita dyan? Nako, meron naman. Pero mas galingan ninyo, no, yung live comments natin sa ating social media accounts. Sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook mo yan at sa YouTube. Live na live tayo, kaya pumunta ka na dyan at i-comment mo ang pangmalakasang hula mo. Ang clue nga natin, hindi pa na natin nasabi yung clue natin, ano? Ang clue natin dyan, siya din po ay tinatawag na Visayan Joan of Arc. Yan, sino ba yan? Diba, yung hinahanap natin, i-flash natin right now ang ating hinahanap sa letrang T. Sinong Pilipinong guro na nagsisimula sa letrang T ang nanguna sa Battle of Sapong Hills ng Katipunan at mga Kastila noong unang panahon? So yung Battle of Sapong Hills, yan po ay laban ng Katipunan at mga Kastila noong unang panahon. Diba? Battle of Sapong Hills ng Katipunan at mga Kastila noon. Ayan. O sana gets natin, ano? At yung clue nga natin dyan, siya po ay tinatawag din Visayan Joan of Arc. Diba? Kaya go mo na yan. Pumunta ka na sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Naka-live tayo. Comment mo ang iyong pangmalakasang hula. Comment mo din dyan yung kilala mong palaban. Diba? Mali mo letter T ang pangalan niya. I-mention mo rin siya sa ating live streaming. Diba? Dahil isa nga po ang pipiliin natin na mapapalagpakan ng mga mapapalad kong palad. Ikaw na ba iyan? Ikaw na ba mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawa? Ay, di ka lugi dyan. Ayan ha, dahil nga may enough time na kayo para sumagot. Nako, ito na nga sa mga Star Nation natin. I-reveal na natin ang tamang sagot. Kaya naman kung ang iyong sagot ay si Teresa Magbanwa. Ikaw ay may tamo. Congratulations! Sa lahat po ng mga nakatumpag ganun at mga nakasargo ng kanilang mga kasagutan, yes, it's Teresa Magbanwa. Diba, kilala nga din siya bilang Visayan Joan of Arc. Siya po yung Filipino school teacher, isang guro, no, na Pilipinoy. Pilipino, no, Pilipina na guro, no, at military leader din po siya. Lumaban siya sa tatlong, ito yung maganda, tatlong mga nanakop, 'di ba? Meron siyang mga ginawa talaga sa tatlong era, no, yung Spanish colonial era, panahon ng mga Kastila, panahon ng mga Amerikano, hanggang sa panahon ng mga Hapon. Ang galing. 'Di ba? Siya po ay pinanganak noong October 13. Uy, malapit na. 1868 sa Pototan, Iloilo. Ayan. At siya po ay nahimlay noong August 1947 naman sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Ayan na. At syempre, siya po ay nagturo, no? Nag-aral ng pagiging educator, pagiging isang guro sa Kolehiyo de San Jose sa Haro, Iloilo. At syempre, naging at ilang institutions din dito, ilang schools dito sa Manila. At siya po ay nagtrabaho, no? Sa, bilang medyo may pagka-misminchi. Ganyan, di ba? Medyo may pagka-masungit. Di ba? As in, grabe yung pagka-stricto niya, no? At para naman yan sa disiplina. At siya po ay respetadong guro talaga, no? Bago siya ay magpakasala. At siya nga po ay lumaban din. Ito ha, yung Battle of Sapong Hills. Diba, yun po yung Battle of Sapong Hills. Isa sa mga pinangunahan niya na mga laban. Meron pang isa, Battle of Barrio Yating. Diba, mga ganong mga laban. Na yung Sapong Hills sa may Iloilo, yung Barrio Yating, if I'm not mistaken, ay dyan sa may Capiz Rojas. Ayan, at mga Panay Island talaga yung mga pinangunahan niya na mga laban, diba? At siya talaga yung nanguna. Kilala din siya sa yung mga picture ni Teresa Magbanwa na nakasakay sa kabayo, tapos meron siyang pistol o kaya naman ay itak ganyan. At yun yung ginagamit niya para talaga lumaban sa mga war noong unang panahon. Diba? Doon siya kilala. Kaya naman din tinawag siya na Visayan Joan of Arc. Kung kilala mo si Joan of Arc, Joan of Arc, parang mga babae, no? Babae. Kapag babae na palaban, Joan of Arc din kasi yung tinatawag dyan. Kaya naman ikaw ba ay isang babaeng palaban? Tingnan nga natin kung sino yung mga pinagko-comment nyo dyan sa ating live comments sa live streaming natin sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Live na live tayo dyan. Keep on reacting and sharing and commenting. Ayan, sabi ng ating isang komento dito, sabi niya, magandang Monday, DJ JB Guapo. Magandang Monday din sa iyo, pogi-pogi nating listener. Pero ang pangalan niya ay Lasyang Pake sa'yo. Magandang hapon, Star DJ German Bolero. Magandang hapon, Happy Teacher's Day. Happy World Teacher's Day. DJ. Si Taguro. Uy, pwede, no? Kasi Taguro. Ay, I like it. I like it. I like it. Ito, Chicharon. Teresa Magbanwa. Masarap tuloy na maalat ngayon. Parang gusto kong mag-chicharon. Ay, nako naman. Troy Sivan. Tandang Sora. Nako, sayang. Ayan. Sabi niya. Oy, ano? Wala akong sasabihin. Ayan yung guwapo. Oh, nabi ko na. Love ka talaga. Meron ba? Nag-comment ba siya dyan? Ambot sa imo. 81 days before Christmas. Automatic kasi siyang, nakaban kasi siya. Kaya automatic din nabubura ang kanyang comment. Hi, Ate Gina Prado. Ayan. Nako, eto na nga. Ay, nako, I like it. Itong ating mapapalakbakan ng mga mapapalad kong palad, i-reveal na natin ang mag-uwi ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang hiyawan. Eto na sa mga ka-Star Nation natin dahil sa napakaganda mong sagot. Ay, nako naman. Congratulations, Alcendor Concepcion, sa iyong sagot na Taguro. I like it, no? Deserve mo ang palakpakan na may kasamang hiyawan. Deserve mo nang mapalakpakan ng mga mapapalad kong palad din. Oo, napakatalino, Taguro. O nga naman, di ba? Ito na, tanggapin mo ang 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Baka ingay. Grabe. Ano ba yung gusto? Diba? 1 million kasi yan. Sila, sabay-sabay na nagpalakpakan para sa'yo. Kaya congratulations. Diba? Ikaw ang mapalad na napalakpakan ng mga mapapalad kung palad. Kaya naman, nako, umatabay lang kayo sa mga susunod na pagkakataon dahil hindi po kayo mawawala ng chances. May mga live comments pa ba tayo? I-scroll down ba lang yan? Maraming salamat sa mga nandyan po sa ating live streaming. Abangan ng Bobo. Ay, nako. Watching from Iloilo City, Kuya Roberto. Ayan, sa mga Star Nation natin. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 17 Star Minutes bago sumapit ang alas 5 ng hapon, 4:43 in the afternoon. Yung pong ating Philippine Standard Time. Maritugtugan tayo sa ating programang Afternoon Star Sweep kasama Kabandingan Kabalahan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging siya sargo ng inyong kaliti. Sa mga nasa live streaming natin, maraming salamat. Keep on reacting po and i-share nyo rin po yan at mag-comment ka lang dyan. Pumunta po kayo sa Radyo APT po yan, 102.7. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo.

Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: German Bolero.
1: What a 2.7 star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa 5 star minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Ibig sabihin, 4:55 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Magandito na lamang ang ating programang Afternoon Stars. Pero extended ang ating bandingan, bulahan at samahan. Dahil sasamahan pa rin kita sa susunod na programa, it's Twilight Zone na. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Babalabalain kayo hanggang matapos itong hapon na it's you. Formally close the program, here's Orange and Lemons. Pinoy ako! Dito lang po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's a music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: music station across the nation.
1: Kwela-kwela na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star?
6: Ano? Sumagot ka. Kala ko ba lagi kang nandyan para sa akin?
7: Ano ba? Pagod na akong palaging itindihin ka.
6: Buti pang paborito kong radio station. Laging nandyan for me. Dito na lang ako sa 102.7 Star FM. Kasi never akong iiwan kahit sa pinakamasakit at pinakamabigat na eksena.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
9: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: Always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addicted. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.

0: Like mo, share mo.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasarguna ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: Welcome to the Rocker's Paradise, Twilight Zone.
3: Twilight Zone on Star FM.
1: Twilight Zone on Star FM.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Princesa by the Teeth. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 15 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:15 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Welcome na sa ating programang Twilight Zone. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobula-bulain kayo hanggang alas 6 ng gabi. Kaya naman, napatuloy-tuloy-tuloy pa rin talaga ang ating tugtugan. And let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan, simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 32 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. 5:32 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time.

0: It's a good afternoon sa lahat po ng mga ka-Star Nation natin. At if you are all good and syempre sa mga halimbawa, no, ngayon ay ikaw ay na-stuck na naman sa traffic. Diba? Ano pa ba? Ikaw ay nagugutom dahil hindi ka nag-merienda. Ito na nga sa mga Star Nation natin, ang isa sa mga bagay na dapat mo na lang isipin. Siyempre, ang ating Dugong Bombo 2026 ay malapit na malapit na. Ayan. Diba? At kung ikaw ay wala namang gagawin, actually, ito ay isa sa mga dapat mo talagang gawin in life. Diba? Yung pag-donate ng dugo. Kung halimbawa, gusto mo lang makatulong sa kapwa-tao. Magaganap na po ang Dugong Bombo 2026. Ito po yan sa Metro Manila, no? Sa 32 or sa buong Pilipinas, actually sabay-sabay ito eh. Kaya naman dito sa Metro Manila, dito po natin ito gaganapin sa Robinson's Galleria sa November 14, 2026. Next month na ito. Magbabalik po ang Dugong Bombo 2026 sa Little Pain, A Life to Gain. Hatid po sa atin ito ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Dito po sa Metro Manila. Again ha, pumunta ka dyan. Mag-invite ka na ngayon pa lang sa Robinson's Galleria Level 2. And sa corner, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Quezon City sa November 16, 2026. You're excited, I know. Diba? Dahil din sa mga matatanggap mo na free t-shirt, snacks, hot meals, at vitamins po, no? Para po yan sa mga successful donors. And I know, ito po talaga yung isa sa mga inihintay mo. Dahil ito nga po ang taunang massive blood donation project ng Bombo Radio Philippines. Andog po sa atin ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and in partnership with the Philippine Red Cross. At syempre, magaganap ito sa 25 key cities nationwide sa buong Pilipinas po yan. At ito nga po ang tinaguriang bloodiest single day blood donation program sa bansa. Again, ito po ang Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. So sa mga halimbawa, kailangan mo pa ng impormasyon, pwede ka pong magtanong, mag-inquire sa ating social media accounts. For example, sa Facebook, hanapin mo lang ang 102.7 Star FM Manila. Yun. Ayun na, kaya naman ini-invite na kita again. November 14, 2026, ang Dugong Bombo 2026 sa Little Pain, A Life to Gain. Tapos sa Level 2 ng Robinson's Galleria. Dito lang po yan sa EDSA Corner, Ortigas Avenue. Dito sa may Ortigas Center, Quezon City. Happy listening! At yan po ang ikalat mo. Oo, wag yung mga bagay na parang iirita ka na naman dyan habang naghihintay sa terminal. Diba, habang inihintay mo yung in-order mo kay ate kasi gusto mo nang mag-dinner agad. Diba? Yan na lang yung pag-usapan nyo muna. Sabihin mo, uy, maganda yan. Yan, ito ang ating puntahan sa November. Ganon. Huwag ka na ma-stress dyan ha. Sa iyong pag-uwi, huwag ka nang magpaka-pressure. Oo, hindi po. Sabi nga ng Bini, huwag muna tayong umuwi. Hindi ka pinauwi. Diba? At ang buhay ay hindi karera. Kaya hayaan mo si ate, sinasandok pa niya yung kakainin mo. Diba? Para perfect, no? At saka saktong-sakto yung kanin na may ibibigay niya sa'yo. Charot lang. O yeah, kung ano man ang yung ginagawa mo this afternoon, you do it with love. Alas natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, so 37 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:37 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan muna tayo sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti. Bobulabulain kayong hanggang alas 6 ng gabi. Kaya naman, ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: And that was brought to you by Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: 102.7 Star FM.
3: Tol, bukas sake tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
4: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
5: Orokan. Maayos ang buhay mo.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano.
8: Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang. May Cebuana Lumiliere.
11: Sangla.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan.
18: Sa Cebuana.
19: Goods ka.
10: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
11: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano.
12: Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
7: Buti na lang. May Cebuana Lumiliere.
11: Sangla.
14: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan.
18: Sa Cebuana.
19: Goods ka.
10: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Hoy, meron na lamang pong 8 star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ibig sabihin, 5:52 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Nako, ikaw ha, huwag ka na masyadong mag-isip dyan. Bukas na lang. Diba? May Tuesday pa po. Huwag masyadong ma-stress Monday. No, dapat unti natin, no? I mean, may yung koonti sa Tuesday, tapos yung koonti pa nun ulit sa susunod na araw naman sa Wednesday. Huwag mong latin. Grabe, ano? But anyways, ay nako, mag-ingat sa lahat po ng mga uuwi. Nako, yung mga bag, pakitignan po, ano? At huwag masyadong manghusga na lang din. Basta, ingatan mo yung sarili mong gamit, pero huwag mo namang huhusgahan yung katabi mong yan ngayon. Ha? Mabait yan, ikaw talaga. Pero ingatan mo pa rin yung iyong bags. No? But anyways, ako po nyo nakasama na kabandingan na kabalahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti, babalabalahin kayo again tomorrow. Yan naman, susunod na ang Bombo Network News Evening Edition. And to formally close the program, naku, si ate na stress na. Stress na kakapila. Mukha ka ng zumbi. Awitin mula po sa Cranberries, It's Zombie. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Happy evening! Again, ito pong 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: ng bagyang rest or bagyang break ang defense team via Attorney Mark Viluan para ma-reconcile, sabi ho niya, no? That was his term, yung mga figure, mga number na nakuha po nila mula sa Anti-Money Laundering Council habang nagpapatuloy yung cross-examination kay Attorney Renel Buenaventura, ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. So ang hinihingi po na Attorney Mark Viluan kanina, kung pwede magkaroon muna ng manifestation ng mga Senator Judds or magtanong muna sila ang mga Senator Judds. Pero sabi ni Senator Cheese, or tanong ni Senator Cheese, mga ilang minuto bang kailangan ng defense team para kahit papano hindi ma-delay ang trial. No? Before dyan, ang nangyari pa is that nag-raise ng manifestation itong si Senator Rafi Tulfo or Senator Tulfo saying binabadger na ng defense team ang witness, itong si Attorney Renel. Kaya dapat, sabi niya, give us a break, no? Kasi pati media dinadamay na, baka pwede makasuhan dahil doon sa nilabas ng mga figure, mga ganun. So, nag-raise ng manifestation si Senator Tulfo para, or kasunod po niyan, mga kawombo, hanggang sa, well, sabi rin si Trial Presiding Officer Chief Escudero, the defense team should take that as payo mula sa senator, sa isang senator judge, no, kay Senator Rafi Tulfo nga. So anyway, yan po yung mga sirkumstansya na naging daan or naging dahilan kaya nagkaroon po tayo ng bagyang break sa kasalukuyan. Nag-raise naman po si Senator or si Attorney Sheila Season, ang lead defense counsel, at sabi niya, ilang oras na pinagbigyan ng House Prosecution Panel mula alas 10 or mga alas 11, no, hanggang kanina alas 2 na po ng hapon, at isang oras pa lamang po binibigay sa defense team para makapagsalita, makapagsagawa ng cross-examination. And sabi rin niya, we're not asking much. Hindi namin nais or hindi namin kagustuhan na maantala ang trial. Kaya humihingi po sila ng maikling break para ho i-reconcile yung kanilang mga figure habang nagpapatuloy ang cross-examination dito ho kay Attorney Buenaventura ng Anti-Money Laundering Council. Yan yung kahilingan po ng defense team. So, dahil po dyan, or tumayo din itong si Attorney May, at sabi niya, matagal nang naibigay sa defense team yung mga figures, yung mga numbers, yung mga documents. In fact, pinagbigyan sila ng Senate Impeachment Court last week. Hindi natuloy yung Friday sana na trial day. At ibinigay po iyon sa defense team. Even yung kalahating bahagi po ng araw ng Huwebes, ibinigay po iyon sa defense team para kahit papaano sana mapag-aralan po nila yung documents from Anti-Money Laundering Council. In fact, hindi rin po itinuloy ang pagharap ni Attorney Buenaventura para lamang mapagbigyan yung or mabigyan ng oras o panahon ng defense team para kilatisin ang lahat ng mga dokumento. So yun po yung punto kanina ni Attorney May Divina Gracia, mga kabombo. Okay, balik ko tayo dyan sa may Senate Impeachment Court. Si Bombo Jello Aganan para sa karagdagan pang mga development. Kamusta ngayon dyan after ng tension, Bombo Jello?
1: Yes, Bombo Genesis, kasalukuyan nga pa rin nakareses ano, matapos nga humingi itong Defense Council ni Vice President Sara Duterte ng karagdagang oras para masuri itong kanilang mga notes dito sa nagpapatuloy na pagtatalakay dito sa mga AMS o Anti-Money Laundering Council records ng Vice Presidente. Kanina, Bombo Genesis, nakita natin na nagkaroon ng tension sa pagitan ng depensa at ng prosecution panel. Ano? At sa ngayon, nakikita natin, naobserbahan natin dito sa loob ng plenaryo na medyo kalmado naman na pagkatapos nga nitong pagbigyan ni Presiding Officer Escudero itong depensa sa kanilang kahilingan. At sa kasalukuyan, kinakausap ni Presiding Officer Escudero, Bombo Genesis, itong si Attorney Sheila Season, ang Defense Lead Counsel na Bombo Genesis, upang medyo pakalmahin itong sitwasyon dito nga sa nagpapatuloy na trial, sapagkat nagre-reklamo nga itong depensa dahil doon sa mga sinabi nitong si Attorney Divina Gracia na or Divina Gracia na binigyan na ng sapat na oras itong Defense Council para suriin ang mga dokumento at sapat na umuno iyon para sila ay mag makapaghanda sa kanilang cross-examination at hindi na aniya dapat pa na humingi ng karagdagang oras na panahon para suriin muli ang mga dokumentong ito. At yan nga ang sinabi ng ang ginigit naman nga ng Defense Council Bumbo Genesis ay malaki ang kinain ng prosecution panel na oras sa kanilang direct examination kaya't humaba itong hearing. So sa kasalukuyan, Bumbo Genesis ay nag-uusap-usap itong mga senator judge sa loob ng plenaryo at habang hinahantay ito si Attorney Mark Vinluan, ano, kasalukuyang nag-uusap ngayon itong si lead prosecutor Representative Gervil Ruistro, si presiding officer Escudero at si Attorney Sheila Siso naman ng Defense Counsel Bumbo Genesis. So aantayin natin kung ano ang magiging proseso dito ni Attorney Mark Vinluan, kung ano ang kanyang magiging estratehiya sa kanyang pagpapatuloy sa cross-examination. Bumbo Genesis.
0: Ito na yung pinakamahabang pananatili ng isang witness, ano, Bumbo Jello. Alas 7 na po tayo ng gabi, alas 10 ng umaga and then alas 7 ng gabi, that's 9 hours. Mahaba-habang oras na ito, ano, Bumbo Jello. Sabagay, yung unang oras pala kanina, 10 to 11, hindi pa siya humarap, ano. Nanumpa siya pero hindi siya kaagad nagsalita or sumalang sa direct examination dahil nga nagkaroon pa muna ng ilang business of the court na tinalakay ni Senator Chis Escudero, ano, Bumbo Jello. So parang 11 siya officially nagsimula na humarap bilang testigo ng prosecution, ano, Bumbo Jello.
1: Tama ka dyan, Bumbo Genesis, ano. Ito na nga si Attorney Benaventura ang pinakamatagal na witness dito sa impeachment trial dahil yan, Bumbo Genesis, sa tuloy-tuloy na objection, tuloy-tuloy na interjection ng defense counsel at mga senator judge sa nagpapatuloy na direct examination. Kung mapapansin natin kanina sa pagdinig, simula umaga hanggang hapon ay naaantala ang pagtalakay doon sa mga offer of evidence ng prosecution dahil consecutive itong objection ng defense counsel at mamaya may tatayo ng mga senator judge para naman sa kanilang paglilinaw o para naman sa kanilang opinion sa tinatalakay na usapin. Katulad kanina, itong sa confidentiality nitong mga AMLC records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa ay naging matagal ang pagtatalakay nito kaya't humaba iyong direct examination. At katulad nga ng sinabi ni Presiding Officer Escudero, Bumbo Genesis, kaya't kasalukuyan pa rin nagpapatuloy ang trial kasi as much as possible gusto na nilang matapos o tapusin ang pagpresenta dito kay Attorney o Executive Director Benaventura dahil nga sa sobrang haba na ng pagdinig ngayong araw at siya na ang pinakamatagal na testigo. Bumbo Genesis.
0: Wala pa silang planong tapusin itong araw na ito, itong trial day na ito at pabalikin bukas si Attorney o Jello kasi maging yung mga senator judge, naawa na rin sila kay Senator o kay Attorney Benaventura. Eh. Sabi ni Senator Kiko kanina, baka gusto mo ng saging. Yun yung offer kay Attorney Benaventura. Ito, napapakita na parang naawa na rin talaga sila sa Executive Director ng Anti-Money Laundering Council.
1: Tama ka dyan, Bumbo Genesis, sapagkat kung mababalikan natin ang kanina hapon pagbalik nitong si Attorney Benaventura dito sa witness stand, tinanong siya nitong si Presiding Officer Escudero kung kumain na ba siya. Pero sabi nitong testigo, hindi umano siya nakakain, Bumbo Genesis, dahil kinakabahan siya dito nga sa nagpapatuloy na trial. At kaya sinabi sa kanya ni kanina ni Senator Kiko Pangilinan na baka gusto niya ng kahit anong pagkain at o kaya bigyan ng saging itong si Attorney Benaventura nang sa ganun ay magkaroon naman siya ng lakas dito sa nagpapatuloy na trial. Ngunit tumanggi naman itong testigo at sinabi niya na okay lang naman daw sa kanya na magpatuloy, kaya niya pa naman umano at okay lang daw sa kanya kahit hindi siya nakakain kaninang alas 12 ng tanghali, Bumbo Genesis. So sa katanungan mo kung wala bang balak ang impeachment court na tapusin na ito, ipagpaliban na lang bukas, ano, ipatawag muli itong testigo. Sabi nga nitong si presiding officer, mas magandang tapusin na ngayon para hindi na bumalik pa itong testigo bukas at makapagpahinga naman siya. Balik sa iyo, Bumbo Genesis.
0: Sa bagay, mataas sa potassium ang saging, ano, Bumbo Jello, mga kabumbukas ng nation. Kaunting breaking the ice, ika nga. Yung mga senator judges, medyo may mga naiirita na yata sa kanila kanina, like Senator Tulfo. In fact, yung term niya is the defense is badgering the witness. So medyo termino yon ng mga medyo naiirita na na, na, na Senator Judge. Andyan pa rin sila sa loob ng room, Bumbudyelo.
1: Andito pa rin, Bumbudyelo, ano, yung mga Senator Judges na simula kanilang umaga ay nandito pa rin hanggang ngayon. So, tama ka doon, ano, medyo naiirita na nga itong mga Senator Judges, Bumbo Genesis, katulad nitong si Senator Pantiluping Lacson. Sinabi niya na kanina na paulit-ulit na umano ang tanong nitong si Defense Counsel Attorney Vin Luan, kaya tumayo na itong si Senator Pantiluping Lacson at sabi niya ay gusto niya nang tumulong para hindi na magpaulit-ulit pang tanong, at sinundan nga ito nitong si Senator Judge Rafi Tulpo, kung saan sinabi niya na wag sana naman magkaroon ng pananakot dito sa pagtatanong ni Attorney Vin Luan, at nagpabiro pa nga siya na hindi na nga daw natatakot na nga daw magsalita itong si Senator Lito Lapid dahil sa mga pagtatanong nitong si Attorney Vin Luan na meron na niyang maaring makasuhan o kaya ay maaring magmulta. Balik sa iyo, Bumbo Genesis.
0: Okay, nagbalik na muli, Bumbo Jello, ano, ang trial proper. Balikan natin at panuorin po natin, mga kabumbo Kasar Nation.
2: Wednesday. For the guidance, it was pointed out to the presiding officer by the counsel for respondent that the time we gave for the whole day trials is about 6:30. We will try as best to do it, to finish it before dinner, but the chair will not hold do not hold the chair to it, because depending on the exigencies of the trial, we may exceed 6:30 and simply call for a dinner recess and resume. If, for example, just as an example, the witness would no longer be available in the succeeding days or for some other exigency that we do not foresee. But having said that, for today, this is the longest day we've had. I know everybody is tired, and as the chair said earlier as well, before we began with this hearing, a bit short as well, given the long day. So we shall call it a day then. Honorable Redon?
3: Not to delay the adjournment. We just wanted to raise the request for stipulation relating to the banks and the insurance companies and the investment companies.
2: Kindly submit that to the court, and I believe the counsel for respondent has it already at the appropriate time before the bank witnesses and insurance companies testify. I believe we can hear from the counsel for respondent. Do you commit, Attorney Sheila?
4: Yes, Your Honor, I confirm that we have received a request for stipulation. If the court would allow, we'll say our response now. The request is rejected, Your Honor. We will make our comment to the offer at the appropriate time when they present their witnesses.
2: That would
4: witnesses.
2: Be the appropriate time to do so, yes. Given your rejection of the stipulation.
4: Yes, Your Honor. Thank you.
2: Any other matter you want to take up, Honorable Redon?
3: No further matters, Your Honor.
2: Senator Judge Kiko Pangilinan is recognized.
5: Yes, Mr. Presiding Officer, just a quick manifestation. Earlier, the Defense Counsel was raising the issue of criminal liability as to disclosure of AMLA records. The witness has already said that it is his view that his disclosure is authorized because of the subpoena. The Defense Counsel likewise mentioned or raised issues about the House prosecution and the disclosure of AMLA records in the House, again raising issues of criminal liability. It leads us to think that maybe in the cross-examination, I don't know, the Defense Counsel will raise the issue of the possible criminal liability of the senator judges. I don't know. It's a matter of concern, and I just want that placed on record. We have, the Senate presiding officer has ruled, if the defense wishes to raise this issue, bring it to the Supreme Court, perhaps. But raising the issue of possible criminal liability for authorized disclosure in this impeachment court, I believe, isn't called for the record.
2: Senator Judge Soto is recognized. What is your pleasure, sir?
6: Just to wrap it up on that particular issue, is the councils in the impeachment board should be reminded of the term parliamentary immunity.
2: Duly noted. Senator Judge Irwin, what is your pleasure, sir?
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. We have given the prosecution about more or less 6 hours time. Are we going to, or shall we also give about 6 hours time tomorrow for the defense, for the questioning? Because it will be unfair if we ask tomorrow, it will be, they will not be given time, Mr. Presiding Officer.
2: Not necessarily 6 hours, but neither will we shorten it unduly. We believe in the reasonableness and candor of lawyers in appearing before this court, and we shall rely on that, Your Honor. It's not really equal when it comes to time for direct, cross, redirect, and recross. It will depend on the counsels themselves. As you have seen, sometimes the counsel for respondent does not have any cross, despite the long direct examination of the counsel for the panel of prosecutors. So it's totally up to them.
7: Yeah, you're right, Mr. Presiding Officer. I was just kind of wondering, because the defense is saying like they're not even halfway through questioning the witness, Mr. Presiding Officer.
2: We will not unduly shorten it, but neither will we allow delays, Your Honor. But you have to count as part of the direct examination the objections of the counsel for the respondent and the arguments of the lawyers, as well as the ruling of the court. And the same is true for the cross-examination. You have to take into account the objections of the counsel from the panel of prosecutors, their arguments, and the corresponding ruling of the court. So it's not just really their questioning. It would depend, Your Honor, and the court and the presiding officer cannot predict what will happen and how long it will take. But we will give you ample time, Attorney Mark, to do your to finish your cross-examination tomorrow.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer.
8: Thank you, Your Honor.
2: Jugod na talaga. Senator Judge Risa is recognized. What is your pleasure, ma'am?
9: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Maikling dagdag lang po kaugnay ng mga manifestations ni na Senator Judges Kiko at Tito. Tingin ko rin po, mali rin na kahit indirectly, bantaan ng media sa pagganap nila ng kanilang essential na tungkulin na i-cover yung mga proceedings na ito, iparating sa madla, sa pamamagitan man ng traditional or kahit social media, ang mga kaganapan dito. Para po mapag-usapan, mapag-isipan at makabuo ng mga opinion yung ating mga kababayan. Dapat po walang chilling effect na either sadyang or di sadyang lilikain sa hanay ng Fourth Estate. Yun lang po, Mr. Presiding Officer, at salamat po.
2: If there are no other Senator Judges who wishes to make a manifestation, it's 7:02. It's been our longest day. We've been at it for over 8 hours, minus the lunch breaks and the short breaks of Attorney Mark. So we call it a day. And trial is adjourned until tomorrow, October 6, at 10 o'clock in the morning.
8: Thank you, Your Honor.
0: Tuloy na pong nag-adjourn mga kaumbo ang Senate Impeachment Court para po sa araw na ito. Ika-33 araw na po ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula po ang paglilitis kaninang, or officially, nagbukas po ang Senate Impeachment Court alas 10 po ng umaga, mga 10 utu or 2 minutes after 10. And then ngayon po ay mga 5 minutes or 4 minutes after 7. So mahaba-haba na po ito. At sabi nga ni Senator Jesse Escudero kanina, ito na po ang pinakamahabang trial day ng Senate Impeachment Court. Simula nagbukas ang trial or nagsimula ang trial noong July 7 of this year, mga kabombo. And bukas, expect na ganito rin po yung magiging range ng trial dahil nga ang nauna pong pangako ng Senate Impeachment Court via Senator Jesse Escudero, alas 10 umaga hanggang alas 6:30 po ng gabi yung pong range ng bawat trial day. Monday to Friday na huyan, mga kabombo, Caster Nation. Huwag na ho kayo mabibigla, no? Kung ganito na po yung kahaba ng ating pong special coverage. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong special coverage sa trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hanggang ano lang ho ito? Hanggang October 15. By October 16, wala na po itong pansamantala. No? Ititigil po ang trial para po bigyang daan yung pagtalakay ng Senado sa ating 2027 national budget. Okay, harap muna tayo bago tayo tuloy ang magtapos sa ating pong newscast at sa ating pong special coverage. Si Bumbojelo Aganan, nagbabalik mula dyan sa May Senate Impeachment Court. Bumbojelo?
1: Yes, Momo Genesis, nag-desisyon na nga itong si Presiding Officer Francis Chis Escudero na ipagpaliban na itong pagdinig ngayong araw matapos itong napakahabang direct examination at kalahating cross-examination ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte. Nag-desisyon si Presiding Officer Escudero na pabalikin na lang bukas itong testigo mula sa Anti-Money Laundering Council na si Executive Director Attorney Ronel Benaventura sapagkat aniya masyado ng naging mahaba ang paglilitis at pagod na ang parehong panig ng prosecution panel at defense team ni Vice President Sara Duterte. Gayon din ang mga senator judges na aniyay naiirita na rin sa napakahabang hearing. Ano? So, bukas, Bubu Genesis, magpapatuloy ulit itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagharap nitong si Attorney Ronel Benaventura alas 10 ng umaga. At kanina, Bumbo Genesis, tinanong ni attorney ni Senator Erwin Tulfo kung bibigyan din ba ng 6 hours ang defense bukas para sa kanilang cross-examination at nilinaw naman ni Presiding Officer Escudero na hindi kailangan 6 na oras din ang itatagal ng cross-examination ng Defense Counsel bukas hindi aniya bibigyan ng oras kung ilan lang ang kanilang magiging o magkakaroon ng limitasyon ng kanilang cross-examination pero hindi naman sana aniya dapat ito umabot ng 6 na oras sapagkat kakainin na naman aniya ng matagal na cross-examination ng pagdinig bukas. So bukas aabangan natin Bumbo Genesis kung ano ang magiging estratehiya ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte at kung matatapos na rin ba itong pagharap nitong si Attorney Ronel Benaventura at maisasalang na ng prosecution panel ang mga susunod na testigo mula naman sa mga kinatawan ng bangko para naman sa mga bank records nitong si Vice President Sara Duterte. Balik sa iyo Bumbo Genesis.
0: Okay, maraming salamat. Ingat ka diyan Bumbo Jello.
1: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan. Basta Radio, Bombo!
0: Nagatid po sa atin sa oras, mga kabombo, na 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. At dito rin po tayo magpapaalam para po sa ating regular and special coverage sa trial versus Vice President Sara Duterte. Abangan po muli bukas ang ating pong susunod na Bombo Network News. Yan po ang Bombo Network News Morning Edition, mga kabombo. Magsisimula po yan alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
10: Pag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi, solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela, getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
11: Basta Star.
12: Basta construction worker dito sa North Caloocan, kahit anong tindi ng init at bigat ng trabaho ang hinaharap namin. Basta bukas ang radyo at nakatutok sa 102.7 Star FM, walang pagod na hindi kakayanin.
13: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
14: Star FM!
15: Star FM!
16: Star FM!
17: Star FM! It's all for you!
18: Star FM!
17: Star FM,
19: the best music station across the nation.
13: Kwelang-kwela ng mga DJs.
19: Ang galing sa information.
17: Fully digitalized. It's all for you.
20: Star FM across the nation.
21: It's time to fiesta with Bet88.
22: Come dance with me.
21: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplay with 24/7 customer support.
23: Always a party at Bet88.
24: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No end to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-824-8968. For more details, email responsiblegaming@core.ph.
11: Congratulations, Bombo Radyo Philippines!
14: Muling pinatunayan ng Bombo Radyo Philippines ang husay at galing sa larangan ng pamamahayag matapos magwagi sa 29 Golden Dove Awards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: Wagi ang Star FM Bacolod bilang Best FM Radio Station Provincial. Bombo Radyo Rojas, Best Radio Station Promotional Material. At Bombo Radyo Coronadal, Best Sports Program.
14: At hindi lamang yan, walo pang finalist entries mula sa Bombo Radyo Philippines ang nakipagtagisan sa iba't ibang kategorya. Bombo Radyo Iloilo, Best AM Radio Station Provincial. Star FM Manila, Best FM Radio Station Metro Manila.
15: Bombo Network News, Best Newscast Metro Manila. Bombo Radyo Cagayan de Oro at Bombo Radyo Iloilo, Best Newscast Provincial.
14: Bombo Radyo Cebu, Best Special Program. Star FM Baguio, Best Public Service Announcement at Star FM Baguio, Best Radio Station Promotional Material.
15: At ngayong ipinagdiriwang ng Bombo Radyo Philippines ang 60 years of media excellence, lalo pang tumitibay ang aming pangako na maghatid ng makatotohanan at makabuluhang balita at programa sa bawat Pilipino.
14: Sa lahat ng aming listeners and viewers, mga kabombo at ka-Star Nation, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information.
16: Basta Radio Bombo!

okay kasing bilis din na parang kisap mata. Ganun lang, hindi mo siya na-feel. Kumbaga, kaka-Monday lang pero bukas, weekend na ulit. Nilaktawan yung Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Wala na. Weekend na lang araw-araw. Gusto mo yun? Parang hindi rin masaya, no? Kasi hindi siya. Imagine mo, parang araw-araw weekend. Baka hindi, baka makalimutan mo nang maglakad niyan. Mamay miss

muli ang yung Sweetie City Girl, Yvonne Adarna. Ingat po sa lahat, mga bumabiyahe, sa mga nagdi-dinner, sa mga kung ano-ano pa. Babalik dugdugan tayo. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Oras natin sa buong apulan ng Pilipinas, 39 Star Minutes. Makalipas alas 7 ng gabi, 7:39 in the evening at the Philippine Standard Time. At Star Nation News Update tayo dahil ang habagat or southwest monsoon officially tapos na. Ito po ay ang habagat or southwest monsoon ngayong taon po noong 2026 ay officially tapos na. Ayon po yan sa PAGASA. So, official na idineklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pagtatapos ng southwest monsoon o habagat season sa Pilipinas ngayon pong araw ng Lunes. Ayon sa PAGASA, napansin ang unti-unting pagbabago na sa umiiral na weather pattern sa bansa nito mga nakaraang araw na hudyat ng pagtatapos ng habagat. Kabilang sa mga pagbabagong ito ang paglakas ng high pressure system sa East Asia, pag-usog, pahilaga o patimog ng Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ, patimog sa kasong ito at paghina rin ng hanging habagat na nagresulta rin sa pagbaba o pagbaba ng pag-ulan na dulot nito. Inaasahan naman magpapatuloy ang ganitong kondisyon ng panahon sa mga susunod pa po na araw at dahil dito ay tinuturing na rin nagtatapos ang panahon ng tag-ulan sa mga kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas kung saan pangunahing nagdadala ng pag-ulan ang habagat. So matatandaan po noon na nagsimula ang habagat season nitong May 30, 2026 ngayong taon. Samantala, pinayuhan naman ng PAGASA ang publiko, pinapayuhan po ang publiko at mga kinauukulang ahensya na patuloy na subaybayan ang mga abiso at ulat panahon para sa pinakabagong impormasyon hinggil sa lagay ng panahon sa bansa. Inaasa naman susundan ito ng transition period bago po magsimula ang northeast monsoon o ang amihan na posibleng pumasok sa bansa sa pagtatapos po ng Oktubre. At yan naman ang ating news update sa mga oras na ito. Kasi niya, manatili pong nakatutok para sa mga karagdagan pang balita at mag-enjoy ka na muna sa ating mga tsigtsigan kasama mo yung sweetie girl Yvonne at Darna. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: 102.7 Star FM News Update.

0: Maraming salamat po sa mga itinuro mo sa amin. Ma'am, masaya ako na ikaw ang naging teacher ko. Ilan yan sa mga maaaring nating marinig sa classroom kapag Teacher's Day. Star Nation, ngayong araw, October 5, 2026, kinikilala ng ating bansa ang karangalan at kahalagahan ng pagiging isang guro. Lalo na ang pagiging isang Pilipinong teacher na numero unong tumutulong sa paghubog at paglinang ng pag-asa ng bayan. Ang mga kabataan sa pamamagitan ng National Teachers Day. Ito ay kasabay na rin ng pagdiriwang ng buong mundo ngayong araw ng World Teachers Day. Taong 2011, nag-issue si dating Pangulong Benigno Aquino III ng Presidential Proclamation No. 242 na nagdedeklara na ang September 5 hanggang October 5 ng kada taon bilang National Teachers Month. Pinasimulan nito ng Department of Education kasama ang mga pribado at multi-sectoral na mga grupo sa pamamagitan ng My Teacher, My Hero campaign para sa iisang hangarin na hindi lang maipagdiwang at makilala ang mga sakripisyo ng mga guro sa loob ng paaralan, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. At noong 2016 naman, sa bisa na Republic Act No. 10743, opisyal na idineklara ang October 5 bilang National Teachers Day. Ngayon, ang aming tanong, Star Nation, naaalala mo pa ba ang iyong dating guro? Ano yung mga nagawa nila sa'yo na malaki ang naitutulong para makamit mo ang pangarap mo sa buhay? Paano nila naipadama sa'yo na sila ang iyong pangalawang magulang? Kaya naman narito ang maikling mensahe namin, ang iyong 102.7 Star FM Manila family para sa lahat ng guro sa Pilipinas at sa buong mundo.
1: Hello po, ako po si Star DJ Antonio. Maraming salamat po sa mga guro natin and happy World Teachers Day po sa ating lahat. At una-una sa lahat, maraming salamat din po sa mga guro ko na naging pangalawang magulang ko na simula nung elementarya hanggang ako'y nakapagtapos. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi ko po mararating kung nasaan po ako ngayon. Maraming salamat rin po sa mga guro ko na kahit na palakol yung mga grades ko, talagang gumawa sila ng paraan para iangat yung aking mga grades at makapagpatuloy sa mga susunod na level ng aking pag-aaral. Maraming salamat po dahil binigyan niyo ako ng chance na mapatunayan na kahit palakol yung aking grades, may mapapatunayan pa ako. Kaya naman, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga guro natin, ay ngayong araw na to ay araw po ninyo na way ma-celebrate po na may ngiti sa inyo mga labi.
2: Maraming salamat sa kalinga, sa pagmamahal, sa lahat ng mga ginawa ng ating mga naging at kasalukuyang guro, no? Kung ikaw ay nag-aaral pa rin. At syempre, sila nga ang ating naging pangalawang magulang sa eskwelahan. Kaya sa kanilang mga pag-aalala sa atin kapag tayo ay nasa loob ng eskwelahan, sa kanilang protekta, sa pagprotekta nila sa atin, maraming salamat. Kaya naman, ako po si Star DJ Jermad Bolero. Ako po ay bumabati ng Happy National Teachers Day ngayong araw sa lahat ng mga guro.

Kaya naman, patuloy natin yung pagdiwang, alalahanin, igalang, at mahalin ang lahat ng mga guro natin. Dahil ang kanilang profesyon ay hindi biro. Ito ang trabaho na ang pangunahing requirement ay pagmamahal sa kapwa-tao. Muli ang 1.7 Star FM Manila at mula sa buong pamunuan ng Bombo Radyo Philippines, kami ay bumabate ng maligayang araw ng mga guro.

Yan ang Waiting Forever's Not Enough For Me To Love. Yahoo! Mula kay Sarah Jeronimo. Gore Sarah G. Grabe, pag kinanta mo na yung word na Forever's Not Enough, magtutuloy-tuloy ka na yan eh. Hanggang mapunta ka na dun sa birit na part. Congratulations, 5-star minutes bago mag 9 ng gabi. 8:55 in the evening at the Philippine Standard Time. TYSM sa lahat ng mga umantabi sa atin. And again, happy National Teacher's Day. World Teacher's Day. Sa mga guru po natin yan. Sa mga guro po natin dyan na walang sawang magpasensya. Ako'y nakakasama at makakasama muli up until 12 at the midnight. Uy, mamayang 10:30 ha. Meron tayong star tanong sa Facebook Live. Pupunta ka lang sa 102.7 Star FM Manila. Kaya naman, to accompany you. Yeah, para samahan ka ngayong gabi, ito naman ang awitin. Mula kay Jim Rickman and Jordan Hill and Billy Porter. Destiny.

Magandang magandang gabi. Uy, una sa lahat, kasi Radio Nation, no? Binabati namin, happy national, ng World Teachers Day. Yeah, National Teachers Day. Ngayong araw po ng October 5, ano? Ano kaya ang surprise ng student mo? No, ng mga students po ng mga teachers. Kasi, di ba, usually, kunwari, may nag-aaway. Tapos biglang, ma'am, surprise! Kapagera! Diba? Parang magtatampo ka kung hindi ka sinurprise ng mga student. May napanood kasi akong ganun. May nagsumbong daw, sabi, ma'am, may nag-aaway po, si ganito, ganyan. Tapos sabi ng teacher, sasurprise lang ako ng mga students ko. Tapos pagdating niya doon sa classroom, wala palang surprise. Pero alam mo, ano pa man, syempre kami po ay blessed and talagang grateful sa mga teachers, lalo na yung mga pumapasok na teachers. Charot! Kaya talagang, malalaman din naman namin kung talagang galing sa puso ang iyong pagtuturo. Pero kahit ano pa man, talagang appreciated lahat. Speaking of teachers, nakukasray nation. At di ba guusapan tonight, yung mga pang malakasan. No, yung mga iconic na linya, lalo na yung mga talagang tatatak sa isip. Yung tipong first year naging teacher mo siya, pagdating ng fourth year mo, naiisip mo pa rin yung sinabi niya. Ganun kasi siya ka-terror. Hindi kasi kapag ang teacher or prof, terror, yun yung bansag, yun talaga yung mas na pag-uusapan eh. Unang pag-uusapan yung mga terror, pangalawa, saka pag-uusapan yung mga mababait. Kasi kunwari, grabe naman to si ma'am ganyan-ganyan. Tapos reply nung isa, buti na lang si ma'am ano, sa Filipino, mabait, ganyan, ma-understand eh. At ang ating katanungan for tonight, anong mga linyahan? Anong mga linyahan ng teacher mo noon kapag pinapagalitan na kayo sa klase? Anyway, naka-live tayo ha sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila. Kung meron ka pang mga naaalalang iconic line, yung tipong class, umuwi na kayo. O kaya naman yung tipong, yung mga nagkokopyahan dyan, ha? Mga nagkokopyahan dyan sa likod. Ano ba usually yung pangalan ng mga lalaking may ingay sa likod, di ba? O, tapos yung tipong umiiwas ka pa ng tingin sa teacher mo para hindi ikaw yung tawagin. Nakakamiss. Nakakatakot, pero nakakamiss. Nakakatakot lalo na. Kasi yung hindi ka makipag-eye contact, madali lang eh. Pero yung naglabas na siya ng index card. Girl, doon ka nakakabahan talaga. Kasi walang favoritism doon. Kung ikaw talaga yung natawag, ikaw na talaga. Ayan, ito na. Basahin natin ang mga comments. Aba, sabi ni ate ko, get out! Sex bomb yarn. Get out! Ayun na nga naaalala ko. Ay naku, kung nag-pursue ako sa aking studies na BSED, Bachelor of Science Education ba yan, me? Ayan, sana ma'am na din ako. Wow, pwede mo pa rin naman yan ituloy. Diba? Ang tanong, gusto mo pa rin ba? Kung gusto mo pa rin, push mo yan. Isusupport ka namin. Get out! Ito talaga, get out! Parang... nakakatakot yung teacher. Pag sinabihan ka ng ganyan. Ito naman ang sunod. Yung salamin na yan, babasagin ko yan. Dalawang uri lang yan. It's either salamin siya ng salamin or yung salamin na ganyan. No. Usually, siguro yung salamin ng salamin. Kasi ayaw ng mga teacher na... ano din naman kasi, disrespect din. Nandiyan siya sa harap, tapos nagme-makeup ka. Ayaw nga rin nila yung ngumunguya ka, meron kang sombrero. Yung mga ganong bagay na part, generally, part ng respect. O kaya, tawag doon, parang GMRC sa pakikipag-usap. Alam mo yun, sa pag-attend ng isang klase, kailangan din kasi ng ganon. Pero gusto ko yan. Yung salamin na yan, babasagan ko yan.
Ano naman ang sunod? Magsitahimik kayo! Kasi ang iingay po ng students. Aminin, mga sir, ma'am, nami-miss nyo rin yung ingay. Nami-miss nyo rin yung makukulit na students. Alam mo ba, Sir Nation, ano tawag doon? Yung brigada, kapag naglilinis sa... may ganun eh. Yung naglilinis kayo ng classroom. Tapos may time na nagpunta kami sa elementary school. Tapos naalala pa ako nung grade 1 naming teacher. Sabi niya, di ba ikaw yung iyakin? parang mga ano no, parang nakakahiya na naalala niyo pa pala yun. Alala niyo pa pala ma'am, parehas lang, iyakin pa rin ngayon. Sunod, sabi niya, boys at the back. Lalo na yung mga classmates mo na walang ginawang tama kundi kalokohan, hindi magpaghiwalay. Kapag sama-sama na ang mga tropa. Totoo yan. Pero alam mo yung mga boys sa amin, sila yung nasa harap eh. Kaya mga girls yung nasa likod. Pag mga surname mo, nasa dulo yung ano, first letter, nasa likod. Bako, wala masyadong lalaki nasa likod. Pero totoo yan na, boys at the back. Naalala ko meron ko ano eh, may parang influencer na ginagaya yung mga teacher. Yan yung iconic line din. Boys at the back! Ano naman ang sunod? Quiet please! Quiet please! Papagalitan, quiet please muna, papagalitan mo ang guro. Ay, parang baliktad. Parang baliktad yan ni. O, naman sunod. Mga barbaro, all boys kasi kami noong graduate ng high school. Hello daw sa Pasig Catholic College, short for PCC, DJ Von. Sinasali ako sa Alumni Basketball League. Next time na lang, salamat sa offer and sponsorship. Oh! Bakit naman next time? I-grab mo na yan! Diba? Tawag sa mga, usually nga, barbaro. Pero alam mo na, abutan ko pa ha, yung may nangungultap. Di ba yung dito, kapag mahaba, syempre, prim and proper. Nung high school, kailangan maayos yung ano mo, bla bla bla. Talaga may standard talaga. Kinukulta pa ng mga lalaki. May umiikot na sir, tapos titingnan niya ang mga gupit. Pero somehow nakakamiss. Di ko alam kasi kung may ganun ngayon. Syempre, para mostly online, di ba? Anyway, ito naman ang sunod. Sabi niya, ginhaboy ko ni ma'am, ka-erase the blackboard. Hindi ko naiintindihan, pero feeling ko nakakatawa yan. Ka-erase the blackboard. Tapos may time pa, yung mga cleaners, no? Tapos yung kagrupo mo sa cleaners, biglang umuwi. Mahirap din yun ha, yung ikaw yung umuwi, pag-uusapan ka kinabukas. Tapos parang ano lang, parang may galit na something. Kasi nga, umuwi ka kahit cleaners ka. Eh, hirap umuwi eh. Mahirap na mapag-usapan eh. Kahit uwing-uwi ka na, antok na antok ka na, di ba? Ano naman, sunod. Oh, ito. Favorite ko rin to, te. Sobrang iconic din yan. Finish or not, pass your paper. Correct. Meron pa, naranasan ko rin, college. Pag hindi mo napasa, pupunitin niya yan. Ate, pupunitin niya talaga. Girl, grabe yun. Pero, correct. Kapag sinabi na finish or not, pass your paper, papasa mo na talaga yan. Ma'am, wait lang, ma'am! Anong sagot? Fine! Oh, ganun. O, sunod naman, sabi niya, nung gumagawa pa lang kami ng assignments sa school, nung high school ako, pinagalitan kami. Alam mo, kaya kayo pinagalitan kasi hindi nyo ginawa. Or, nasaksihan niya kayo na ngayon nyo palang ginagawa. Feeling ko yun yung pinakaayaw ng mga teacher eh. Na pag pinaramdam mo sa kanila, na parang wala lang sa'yo yung tinuturo nila or yung subject nila, na parang pinagtitripan mo lang, X talaga. Dito ko na-realize, no, mga teacher, talaga may ano rin, may damdamin din. Hindi lang sila mga masusungi. Hindi lang sila mga ganon. May puso rin sila. Guro, nagtatampo din sila, no. Kaya dapat, pag hindi kayo gumawa ng assignment at ginagawa nyo pa lang sa klase niya, huwag nyo na ipakita.
May dumi-time kasi talaga na hindi na nagagawa ng students. Pero huwag mo na ipakita na huwag mo ipa-obvious na ngayon mo lang palang ginagawa. No! Siguro nakaka-hurt din kasi. Ay, shoutout natin yung mga teachers po na ngayong oras gumagawa ng assignment. Nagagawa ng grades, nagagawa ng lesson plan, you know, happy Teacher's Day pa rin bago matapos ang araw na ito. Comment ka ha dito sa ating live mismo para mabasa po natin yan agad-agad. At ito naman ang sunod. Good evening po, DJ Von. Linyahan ng teacher ko noon. Number one, maglinis ka ng room. Oh, ba't nahuli ka na naman sa klase? San ka nagpunta? Sa kantina naman. Oh, pupuntahin mo. Ay, ang hirap yan. Pag lagi ka sinasabihan, papuntahin mo magulang mo. Ma-recite ka sa harapan ng klase ngayon din. Naglinis ng CR, parusa ko kapag nahuhuli sa class. Kumanta sa isang subject kapag walang assignment, pinauuwi ako kapag walang ID. Dami mo namang ano? Dami mo namang inekis na mga roles. Hirap yan ha. Sure ako, favorite ka ni ma'am. Favorite ka ni ma'am, favorite ka ni sir. Pero papuntahin mo yung magulang mo. Baka may nagawa ka na talaga niyan. Mahirap yan. Ano naman ang sunod? Sabi niya, pass your paper, finish or not finish. Kaposa. Kaposa. Cute naman. Ito naman ang sunod. Good BM sa magandang aming DJ Von. Para po sa akin, syempre yung huwag maingay sa klase. Mag-aral ng mabuti. Ganon. Happy Teacher's Day nga pala sa mga guru natin ngayon. Especially sa tita niya. Hello. Tita mo pala. Kita ko siya minsan nagko-comment. Galing naman. Happy Teacher's Day po sa inyo. Mwa-mwa. Chip-chip. Mwa-mwa. Chip-chip. Sunod, sabi niya, Ate Yvonne, if ever my teacher scolded me, I'll always walk out. Wow! Oh, to show my anger to her. Then after all, my teacher is afraid of me. I may retaliate at her. Ba't naman nag-walk out? Grabe naman yan. Wala pa ako nakita na nag-walk out na students. Kasi usually, pag pinagalitan ka ng teacher, ibig sabihin talaga may mali. Diba? Ibig sabihin may mali ka talaga. Pero may mga teacher dati nagbebenta, no? Tapos may plus kapag bumili. Lala ko ng grade 1 yun, ay grade 3, benta hotdog, ganyan. Tapos nung lumaki na ako, na-realize ko, hindi pala tama yun. Bawal pala yun. Bawal pala. O, sunod naman, sabi niya. Good evening, Story Von. Pass your paper, finish or not, finish. At nang babato pa ng eraser. Si Ma'am Tating. O, shoutout kay dalawa. Sa kanyang kawork daw sa second mate as a chief mate. Yeah! Mula dyan si Carsos Georgios. Ayunas from Greek. Wow, very Greek yarn. Parang mga goddess dyan. Si Ma'am Tating. Nang babato ng eraser. Alam mo, buti naranasan ko rin yan. Elementary, meron kaming... Kaya naalala ko pa rin yung lalaking binatuhan eh. Parami, makulit kasi. Pero, naisip ko, parang tama ba? Binato niya talaga eh. Tama ba yun? Ano naman ang sunod, sabi niya. Ah, okay. Thank you so much! Nakaka-miss, no? Parang masasabi mo, ah, sarap naman mag-aral ulit. Pero ayaw mag-aral. Ayaw naman. O, meron ba tayo dyan? Tingnan natin ang ating mga live comments. Ganda gabi, Story Von. Happy World Teacher's Day. Relate ako noon ng bato ng eraser sa mukha. Aray ko. Meron ba yung namimitek? Nang pipitek sa tenga? Di ba may MCEP? MCEP dati, yung parang music subject, elementary. Ano yun? Pag hindi mo kabisado yung note? Parang kami lahat ha, kaming lahat, regardless kung gusto mo ng music o hindi. Hanggang pipitikin ka, kailangan alam mo yan. Galing nga eh, no? Kailangan talaga ata ng ganun. Pinagalitan po ng teacher habang nakikinig sa klase. I'll shout it. Mommy, I go out! Mag-exam muna. Ipupunit ng test paper habang magkopya sa kaklase ko. Ba't ka kasi nangopya? O kaya ba't mong pinahalatang nangopya ka?
Hi, DJ Kong. Madalas kong marinig ay, ano, hindi na matatapos yung ingay nyo? Tapos sabay papalo ng malakas sa blackboard. Uy, oo. Tapos makikita mo yung alikabok ng chalk, ng eraser. Boys at the back. For me and my friends. Lol. May assignment sa... Balik sa upuan mo habang may lesson. Huwag magkopya sa kaklase. Raise the black. Another one pa is this. In my 20 years of teaching, 20 years, you're the... Para naman to si Sasa girl. You're the worst section. Tapos sasabihin pa nila, hindi ako nagmumura, pero... magmumura yan. Diba? Alam mo, nakakamiss yung mga ganyan. Pastor homework, isa rin to na madalas kong naririnig. Meron pa, yung kapag na-realize ng teacher na hindi kayo nakikinig, magpapa-quiz, magpapa-exam. Madalas mangyari yon pag college, no? Oh, hello po! Basahin na ligbro. Hello po, I'm back! Grabe, busy kasi month sa work, a month end. Sabi po ng teacher namin dati, pens up, time's up! Ay, kapag quiz or exam po. Shoutout ko po, teacher ko, sa Guyodzin Elementary School at sa Binabalian National High School. Lahat po ng teacher ko from RJ ng taga Kasub. Mabuhay kayo. Good to see you back. Bawal mag-chewing gum habang klase. Bawal nga rin kumain, syempre respect. At bawal lumabas. No? Kasi parang may mga... yung mga tagalikod, biglang gaganyan lang yan. Ando na, sa kantin na. No, may quiz na muna. Sige, baba pa natin. Baba pa. Magkita sa classroom po namin, present. Palatanong. Mahilig magtanong bawat salita ng teacher. Ano yan? Ano sinasabi mo? Ito naman sila sa baba pa. Tingnan natin. Siguro yan yung ilan sa mga students, no? Mga character ng students. So, bibigyan kita ha. Ito pa. Class, be quiet. Pero gusto ko yun, yung worst section. Kayo ang, eto pa, mas magaling pa yung mga taga, ano? Ganon. Mas magaling pa sila kaysa sa inyo. Kayo, higher section kayo, pero hindi nyo alam. Ano po ba? May sarili ba kayong mundo? Sige, magkwentuhan pa kayo. Nakakahiya nga eh, kapag napagalitan ka, parang ano, mahihiya ka. Kung gusto niyo magkwentuhan, lumabas kayo. Uy, grabe naman. Takot nga rin ako nito dati. Ano pa ba? Ayun, yung lalawa, isa sa mga iconic. Pastor paper. Be quiet. Wala pa akong naturuan na kasing gulo nitong section na to. Ano pa ba? Hindi mo alam yung sagot? May mga teacher talaga na i-challenge ka, number one. May mga teacher naman na i-comfort ka. May mga teacher din naman na you feel at home, yung you feel comfortable with them. And any kind of teacher, regardless kung terror, kung ganito, ganyan, lahat sila is a gift. Diba? Lahat sila is a blessing. Kasi pagtanda natin tulad sa ganitong edad, marirealize natin na may mga kulang pa pala para sa mga guro, yung mga struggles din nila. Ang dami, di ba? Kaya deserve ang Teacher's Day, lalo na sa mga mahaba ang pasensya at matataas magbigay ng grades. Yes! Tsaka dun sa totoo magbigay ng grades, kasi dun ka macha-challenge. Kailangan yun eh, balance talaga. Hindi naman pwede na lahat mabait. Kailangan din talaga yung may mag-aano sa'yo na mag-keep up. Kasi that will help you talaga na mag-upgrade as a student. Anyway, ayan, hindi na nagko-comment yung hater mong mabait daw. Isa din ang ayaw ng teacher namin ay bawal magsuot ng hikaw ang mga boys. Totoo yan! Oo, kaya kunwari nakalabas na sila ng high school. Kasi pag college parang pwede na eh.
mamaninibago ka na, ay, naghihikaw ka? Parang gano'n, no? Shoutout din sa mga teacher ko sa Kalokohan High School, DJ ko. Shoutout sa mga teacher niya sa LSSF. Sa these, ano yan? Happy Teacher's Day po sa inyong lahat. Yeah, totoo yan. Sa mga teacher natin outside the country, sa mga teachers natin na nakaangat na sa buhay. Uy, ako gusto personally, thank you po sa mga teachers na sumuport sa akin, ha? Yung mga sumuport sa akin, gusto masali ng ano. Sa mga teacher na nagandahan sa akin, thank you so much. Totoo yun. Kasi di ba may mga Mr. and Miss ganyan. Iba kapag may teacher na nagsabi sa'yo na, oo, sige, go ka. Sumali ka. Totoo yun. Iba kapag may teacher na sumuport along the way. Sa mga teacher talaga na nag-challenge sa amin, yun yung tatatak sa'yo eh. Tsaka yung mga nag-protekta sa'yo, binigyan ka ng second life. Ay! Grabe naman yung second life! Hindi nyo, you don't know how much of an impact you did to the children. Kaya mabuhay ang mga guro! Yes! Sa mga guro na fair, ha? Yung fair. At hindi favoritism. So far, wala namang favorite. Wala man ako naranasan favoritism. Parang hindi naman uso yun. Meron ba? Parang meron. Charot. Oras natin, 10 sore minutes. Makalipas po 11 ng gabi, 11 sa Hanning Evening at the Philippines. At Red Time, Happy Teacher's Day muli. Thank you so much sa lahat po ng mga tinuro ninyo, sa pugpupuyat nyo, at sa pambabagsak. Charot. Sa pambabagsak sa amin. Sa mga pahirap na mga assignment. Sa mga mahirap na exam. Eme. Diyan ka na muna. Tayo po yung magbabalik tugtugan up until 12 in the midnight. Kaya naman, diyan ka na muna muli. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Antonio Lambada.
1: What's going on?
0: Mega Manila's best music station.
1: 102.7
0: FM.
1: Number
0: 102.7. The one and only Antonio Lambada. 102.7 Star FM. It's all for you. Mike Boss, Share Bo. Para sa Star Nation, sa buong kabluwan ng Pilipinas, 15 star minuto na lang bago sumapin alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 4:45 in the morning. Magandang magandang umaga na Metro and Megastar Manila. Araw ng Tuesday, ika-6 sa buwan ng Oktubre 2026. October 6, 2026. Magandang Star Morning Host sa mga Star Nation natin. Ngayong araw po ng Martes. Okay, hindi po sa mga Star Nation natin ha, na talaga namang gising na gising at buhay-buhay na sa mga oras ato. Na talaga namang kahit ayaw pa bumangon, kailangan na dahil kailangan pumasok. No work, no pay. Ay, dako, no? Mga Star Nation natin, aminin natin sa hindi ha. Minsan, kahit ayaw natin bumangon, yung katawan natin, hinihila na tayo. Sabi, sayang yung ano, sayang yung sahod mo ngayong araw. Pumasok ka na. Ay, sa Star Nation natin ha. Ngayong araw po na ito, ng Tuesday, meron na naman po tayong paggalaw sa mga produkto ng petrolyo na ipapatupad mamayang alas 6 ng umaga. Kung baga, good news and bad news. Sa ating produkto ng petrolyo, Star Nation, sa gasolina ho, meron po tayo dagdag na 1 peso and 93 centavos sa kada litro. Habang sa diesel naman po, meron naman po tayong rollback o bawas, Star Nation, na 1 peso and 30 centavos sa kada litro. Habang sa kerosene naman, naku po, paray tayo ng paray sa kerosene. Oo, na meron pong dagdag na 3 pesos and 30 centavos sa kada litro. So, ibig sabihin, Star Nation, merong pagtaas sa gasolina at kerosene habang meron pong pagbawas sa diesel. O sa mga Star Nation natin ito, alas 6 po na umaga ito, ipapatupad ha. Kaya sa mga Star Nation natin, lalo na po sa nagpapagas ng gasoline. O magpa-full tank na tayo bago sumapit alas 6 ng umaga. Lalo na mga Star Nation natin na umuwi na lang kagabi dahil nahabaan ng pina. Dahil marami nagpa-full tank kahapon. O yung mga nagpapagas ng gasoline ha. Habang yung diesel naman, o alam nyo na, hintayin nyo na lang mamaya alas 6 bago kayo magpa-full tank ha. At syempre sa mga Star Nation natin, tuloy-tuloy lang po ating matugtugan ha, dahil kasakasama nyo lang yung lingkod. Ang inyong Happy Man Everyday, yung kapartner sa tawaran ng DJ The Heart of Sa, Hagamol pa at Yummy pa. Rawr! Star DJ Antonio Navarro is my name, and music is my game! Agad na siya dito ng umaga, magkakaratingan, magkakatupanteka sa ating back-to-back morning program. Pinoy morning na gising na at pamaya alas 5 na madaling araw, Morning Star Sweep na! Ako na po balang bigay po sa inyo ha, na Japan's information, Rayot sa Kulitan at the Bay sa Lambada. Ngayon nagmamagandang morning po ng Tuesday, October 6, 2026. Ito pa rin po yan sa inyong ipilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Alas sa buong kabuluan ng Pilipinas, 12 star minuto na bago sumapit. Alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 4:48 in the morning!

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Hinamon ng Malacanang ang kampo ni Vice President Sara Duterte na magpakita ng record na wala silang koneksyon sa China. Ang nasabing hamon ay nagmula sa alegasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV ng Calye 88 Food Corp na kumpanya na iniugnay kay Man Scarpio ay nakatanggap ito ng 319 million pesos mula sa gobyerno ng China. Maging ang Tapang at Malasakit Alliance of Philippines Incorporated, ang foundation kung saan incorporator si Duterte ay nakatanggap ng 150 million pesos na donasyon mula sa Chinese Embassy ng Pilipinas. Itinanggap naman ng kampo ni Duterte sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Paulo Panelo. Subalit sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na mas mahalaga na magpresenta ang kampo ni Duterte ng ebidensya na nagpapatunay na wala silang kinalaman sa nasabing alegasyon ni Trillanes.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita naman, muli maring tinanggi ng House Prosecution na na-coach ang Anti-Money Laundering Council Secretariat Executive Director Ronel Benaventura bago ito marap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, na hindi na kailangan pang turuan si Benaventura dahil mahusay ito. Nagtapos si Benaventura ng abogasya sa Bulacan State University noong 2015 at nagtapos na ikasampu sa bar examinations noong taong ding yun. Naging tanong sa pagdinig kanina ang ilang halimbawa sa presentation slides ng prosecution na kapareho ng mga binanggit ni Benaventura bilang mga palatandaan ng kainahinalang transaksyon. Kinwestiyon ito ng defense lawyer Mark Vinluan pero nilinaw niyang hindi niya inaakusahan ang sinuman na may ginawang mali. Ipinalawanag naman ni Private Prosecutor May Divinagresha na nakabatay ang mga slides sa mga patakaran at reporting guidelines ng AMLC na nagbigay ng prosecution. Kabilang sa mga red flag na binanggit ni Benaventura ang malalaki at madalas na cash withdrawal, mabilis na paglipat ng pera at paghahati ng malalaking transaction para maiwasan reporting requirements. Kinumpirma rin ni Benaventura na sumunod ang AMLC sa sampina para sa mga financial record na may kaugnayan kay Duterte sa kanyang asawang si Mance Manases Carpio.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumatalaman sa ating website at www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Dito sa Las Piñas, palaging nakatuto kaming magkakabarkada. Palagi kasing good vibes ang music. Kaya kung may broken-hearted man sa tropa namin, pinapanig namin sa Star FM. Para sumaya. Siyempre, informed din kami sa mga balita. Kaya, saan ka pa?
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: Philippines number one, Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapistan Mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buka buluan ng Pilipinas, 7:07 na makalipas oras 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:09 in the morning.
5: Star FM across the nation.
9: Antonio, look out! Lambada!
10: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: FM.
1: Your FM.
2: Your FM.
3: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
4: Sawa ka na ba sa mga bad news?
5: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
4: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
6: Breaking news, ho!
4: Akala mo joke time? True pala!
5: True ba yan?
4: TBY! True ba yan? True ba yan? True ba yan?

0: ng bahay sa Cavite.
1: TBY, True Bayan.
0: Gago lang tanga, Star Nation ng isang lalaki ha, matapos na may pumasok na Balintong o Palawan Pangulin sa kanilang bahay. Diyan po yan sa Mendez Nunez, Cavite. Ito nga, Star Nation, ay malaking katanungan, saan kaya ito nang galing? At ito ba'y may babalik pa sa natural niyang tirahan sa gubat? Ito nga, Star Nation, ha, ay ikinuwento nga ho ng isang residente na nakarinig siya ng mga tahol ng aso sa labas kahit wala naman tao. Kaya inakala niya na baka ahas ang tinataulan ng mga aso. Eh pagkabukas nga niya ng pinto, nagulat siya na bumungad sa kanya ang isang kakaibang hayop na pumasok na sa kanilang pintuan. Eto nga, Star Nation, ay agad niyang tinawag ang kanyang asawa. Eto pala, Star Nation, ay endemic at endangered na sa Palawan ang pangulin o Balintong na kaisa-isahang mamal na may kaliskis na siyang nagsisilbing proteksyon. Eh kapag daw nakaramdam ito ng peligro, bumabalentong ang katawan ng pangulin at bumibilog na mistulang bola. Eto nga, Star Nation, ay mailap din ito sa mga tao na kumakain ng mga langgam at anay. Eh sinabi nga ho ng International Fund of Animal Welfare na pangulin ang pinakamadalas na biktima ng panghuhuli para ibenta dahil sa paniniwalang mabisang gamot ang mga kaliskis nito. Eto nga, Star Nation, ay nang makatanggap nga ho ng tawag ang Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro ng Mendez Nunez tungkol sa palaboy na Balintong, eh kagad nga ho tinawag at in-report at patulungan na masagip ang palaboy na Balintong. Eto nga, Star Nation, ay gayunmanin ay hindi naman nakitang agresibo ang Balintong kaya hinayaan nila ito sa kanilang sahig. Eto nga, Star Nation, ay isinuko na ang pangulin sa Menro ng Mendez Nunez at sunod na ipinadala sa DENR. Grabe no, Star Nation, may mga iba talaga kasi kapag may mga bago sa paningin natin na mga hayop, eh talaga naman nakakatakot. Kaya kapag ganyan, Star Nation, mas maganda o ipag sanggunin ninyo sa mga nakakaalam na mga eksperto yan, para alam nila kung paano i-handle at makuha at may balik sa kanyang natural habitat. Star Nation, ating hashtag TBY na palaboy na pambihirang hayop na pangulin na papumasok sa isang bahay sa Cavite.
1: True Bayan!
0: Oras, Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 36 na star minuto na makalipas ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:36 in the morning!
2: Good morning!
0: Balik-tugat tayo, ito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station. TBY, True Bayan.
3: 102.7.

sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio
2: Lambada.
1: Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like more, share more.
0: Aras aras Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 28 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagmamagandang umaga, 6:28 in the morning.
2: Good morning!
0: Ngayon ay araw pa rin po ng Martes, October 6, 2026. At oras na para sa ating pandagdag pabusog. Ngayong umagahan po, Star Nation, ng Martes, ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
3: Star Trivia number 1.

0: Star Nation, Star Trivia number 1. Alam ba rin nyo ba na mayroong lalaki sa... na si Stan Larkin na nabuhay ng 555 days nang walang sarili niyang human heart? Mantaan nyo yung Star Nation, no? Para siya nabuhay na walang puso. Eto nga, Star Nation, ha? Totoong nangyari ito dahil pero may importanteng twist. Hindi siya nabuhay na walang heart function. Ang kanyang failing heart, Star Nation, ay pinalitan ng total artificial heart na nakakonekta sa isang portable device na kanyang dinadala sa backpack habang naghihintay ng heart transplant na daladala niya sa kanyang buhay. Eto nga, Star Nation, ha? Nangyari nga ito na habang naghihintay siya ng heart transplant. At ito pa, may isa pang kamangha-manghang kwento tungkol sa isang lalaking. Sinabing 90% ng kanyang brain ay nawawala. Pero medyo clickbait ang claim na yan. Ang medical case po kasi, Star Nation, ay tungkol sa severe hydrocephalus kung saan sobrang laki ng fluid filled spaces sa utak na hindi literal na binawasan o ang kanyang 90% ang utak niya. O, ang human body talaga may mga paraan para mag-adapt sa sobrang hirap na sitwasyon. Pero wag naman natin subukan tularan to, Star Nation, ha. Kaya kung may artificial heart na nasa backpack, parang may power bank ka para sa puso mo. Ang kaiba niya na ito, Star Nation, hindi ito, ito ay kailangan niya para mabuhay. Yan ay Star Nation ang ating unang Star Trivia. Samantala,
1: Star Trivia number 2. Move it!
0: Star Nation, habang tayo ay nakakaranas din ng minsan na bigla ang mapagulan at bigla ang pagbaha agad na dati naman hindi naman nangyayari. Eto nga, Star Nation, usapang baha tayo. Alam ba nyo ba na kahit mukhang tubig lang ang baha, pwede pa rin itong may halong dumi. Maging sewage, basura, chemical at iba pang mga kontaminado na pwedeng magdulot ng sakit at isa sa mga dapat bantayan ang leptospirosis o leptospira na isang bakterya na pwedeng magdulot ng leptospirosis at maaaring makuha sa tubig o putik na kontaminado ng ihi ng infected na daga. Okay, no? Kaya sa mga Star Nation natin, kung may baha sa atin, ha, huwag natin gawing swimming pool ang kalsada kung hindi naman kailangan. At iwasang lumusong. At ito pa, Star Nation, ha, kung kailangan talagang lumusong o maglinis, magsuot tayo ng protective gear. At lalo na kung may sugat o gasgas, kailangan takpan ito ng maayos dahil sa baha, hindi lamang po medyas ang pwedeng mabasa. Pati kalusugan, pwedeng ma-expose. Yan, Star Nation, leptospira. Yun po yung bakterya. At kapag nagkasakit ka, leptospirosis. Oh.

0: Insulated pa, kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orkan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
0: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
2: Orkan, maayos ang buhay mo.

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Star FM, it's all for you. Like boss, share boom.
2: Mega Manila's best music station.
1: Aras-aras sa Asia, Cebu, Kabuluan, Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 5 star minuto na lang bago sumapit alas 7 ng umaga. 6:55 in the morning.
3: Good morning, Astronation.
1: Uy, sa ating magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw po ng Martes. October 6, 2026. Ito pa rin po, dito pa rin po sa Metro Manila at Mega Manila ay magiging maliwalas pa rin po ang ating panahon. Liban na lamang po sa biglang pag-ulan na pag-ulan sa hapon at sa gabi dahil po yan sa localized thunderstorm. Habang sa Visayas, Mindanao at Palawan, intertropical convergence zone po ang nakaka-apekto po sa kanila. Kaya saan po ang maulap na kalangitan, may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkitlat. Habang sa Batanes at Babuyan Islands naman ay northeasterly wind flow. Kaya sa hapon yung mga mahihinang pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. I'm Star Nation, agad dito na lang muna ang ating programang Morning Star Stream. Ang tabayan ang susunod po pagpatak na alas 7 na umaga, Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Simulcast Nationwide. Para sa mga nagbabagang balita po natin. Para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang po 102.7 Star FM Manila. At naman kaya Bombo Radio Philippines.
4: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is it's Christmas, we share the love.
1: Star Nation, sa ating Star Christmas Countdown. Meron na lamang po tayong 80 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. To be exact, meron na lamang po tayong 79 days, 17 hours and 2 minutes.
5: Star FM.
1: Here's Pitbull featuring Chris Brown, International Love. Muna tayo magkardiga sa programa It's All For You in the Morning sa ganap na alas 8 ng umaga. Good morning, Metro and Mega Star Manila.

0: Chris Brown. This for the women worldwide. Let's go.
1: Star FM. Star FM.
2: Boss! Paradio! Bumbo!
3: Taon sa pagtindi, kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radio Philippines.
4: Bumbo Radio Philippines.
3: Your trusted source of news and information.
2: Bas! Paradio! Bumbo!
5: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
6: Ngayon ay araw na Martes, ika-anim sa buwan ng Oktubre taong 2026 at sa ating Christmas countdown, meron po tayong 80 days before Christmas Day.
5: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating weather update, abangan mamaya, dating Super Typhoon Choiwan, tuluyan na pong lumayo sa Philippine Area of Responsibility ang hanging habag at opisyal na rin nagtapos.
6: Ang defense at ang prosekusyon naman bahagyang nagkainitan sa pagkatapos ng ika-33 trial day na umabot ng 9 na oras. Ang depensa naman hiniling muli ang pagdagdag ng oras para sa pag-cross-examine dito sa Anti-Money Laundering Council Executive Director.
5: Samantala, si Vice President Sara at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron naman ng joint bank accounts. 319 million pesos remittance mula China pumasok umano sa kumpanya ng asawa ni Vice President Sara.
6: Si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman inatasan na ang Department of Agriculture na bumuo ng plano para matulungan ang ating mga magsasaka at maging isda. Dito sa epekto ng El Niño, government agencies sinimok naman na maglatag na ng mitigation plans.
5: Abangan sa ating provincial report mamaya, mga barangay captain at vice mayor espesyo nagkainitaan dahil sa issue ng excise tax. Ang vice-alcalde nagwala muli sa loob ng session hall.
6: Abangan din mamaya sa ating international news, dalawang individual na wawala sa tumaob na fishing boat sa Jeju Island. Samantala, si United States Secretary of State Marco Rubio, suportado ng Saudi Arabia sa kanilang pagdepensa laban sa pag-atake ng Houthi rebels.
5: Abangan din sa ating sports news, mamaya ang Gilas head coach na si Tim Cohn, hiniling sa samang basketball ng Pilipinas na tapusin na ang naturalization nitong si Win Bortright. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita.
1: Bumbo Weather Update.
5: Sa ating weather update, magkakabumbo, tuluyan na pong lumayo ang Super Typhoon Choiwan sa monitoring domain ng State Weather Bureau at sa Philippine Area of Responsibility. Bagaman nakapektong naturang Super Typhoon sa silangang baybayin ng Pilipinas nitong nakalipas na mga araw, hindi na ito pumasok pa sa Philippine Territory at tuluyang lumayo patungo sa Pacific Ocean. Sa ngayon, nakakapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas ang Intertropical Convergence Zone. Ang naturang weather system ang nagdadala ng mga pag-ulan sa Palawan, Visayas at maging dyan sa may bahagi ng Mindanao. Posible namang makaranas sa mga naturang lugar ng mga serye ng flash flood o mga landslide dahil sa mga naturang pag-ulan na maaari daw hong magtagal ng ilang oras. Samantala, opisyal na rin nagtapos ang Southwest Monsoon o ito ho yung habagat season. Batay sa report ng Weather Bureau, naobserbahan na ang malakas na high pressure system sa may East Asia, southward migrating intertropical convergence zone at ang pagbagal ng hangin, ganun din ang pagbawas ng mga ulan dahil sa habagat. Ang nasabi mga kondisyon ay inaasahan na mananatili sa mga susunod na araw dahil sa opisyal na pagtatapos ng hanging habagat. Ito na rin ang pagtatapos ng mga panahon ng mga serye ng pag-ulan sa western section ng Luzon at dyan sa may Visayas. Sa mga nagdaang araw kasi ay naobserbahan nila ang paghina ng hangin at pagbawas sa mga pag-ulan na may kinalaman sa habagat na nakita pa nitong nakalipas na mga araw o mga linggo. Balikan mga kabubo na nagsimula po ang Southwest Monsoon noong Mayo at 30 habang ang idineklarang panahon ng tag-ulan na nagsimula yan noong Hunyo at 4. Ilang araw ho yan matapos may deklara ang pagsisimula ng habagat. Una pong sinabi ng Weather Bureau na ang o sa kabilang banda ay inaasahan na mababawasan ng lamig ng hanging amihan ngayon pong panahong ito kumpara nung nakalipas na taon dahil yan sa umiiral na Super El Nino.
6: Sa iba pang malalaking balita, mga kabobot Star Nation, matapos ang halos 9 na oras, si pina-adjourn ni Presiding Officer Jesus Cordero ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong araw ng Lunes At tapos kumonsulta rin sa mga senator judge. Isinaalang-alang din ni Escudero ang kalagayan ni prosecution witness at anti-money laundering council executive director attorney Ronel Buenaventura na naunang nagsabing hindi pa siya nakapanghalian sa naging break noong alas 12 ng tanghali. Ayon kay Escudero, si Buenaventura ang pinakamatagal umanong nagtestigo sa kasaysayan ng impeachment court. Sinabi ni Escudero na pagod na rin ang ilan sa paglilitis kaya tinapos na ang sesyon.
7: If there are no other senator judges who wishes to make a manifestation, it's 7:02. It's been our longest day. We've been at it for over 8 hours, minus the lunch breaks and the short breaks of Attorney Mark. So we call it a day. And trial is adjourned until tomorrow, October 6, at 10 o'clock in the morning.
6: Magpapatuloy naman ang impeachment trial ngayong araw na Martes, alas 10 ng umaga, parehan sa isa sa gawang cross-examination ng depensa dito kay Attorney Buenaventura. Samantala, tumutol naman si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa pagtawag ng prosecution panel na dilatory sa kailangan ng defense ng isang oras na break habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Halos 8 oras na ani ang paglilitis na humingi itong si defense lawyer Attorney Mark Villuan ng 1 oras upang maihanda ang susunod niyang mga tanong sa cross-examination dito kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura.
8: Understand the disposition of this court in wanting to have a more speedy trial and hearing in this case, Your Honor. But I think it would also be more reasonable, prudent, and more fair if both parties are given ample and meaningful opportunity to fully examine the witness. When Attorney Binluan asked for time to organize his notes so that he may intelligently examine this witness, we're not really, and the prosecution insinuates that this is dilatory. That's not true, Your Honor. We take exception to that. In fact, Your Honor, I don't think there's any doubt here that the prosecution took the entire day direct examining this witness, Your Honor. We have only examined this witness for an hour, Your Honor. We're not asking for a long time.
6: Ayon nga kay Attorney Sison, kailangan lamang na nitong si Attorney Villuan ang sapat na oras upang maayos ang kanyang notes at makapaghanda para sa mas maayos na pagtatanong sa testigo. Get niya, hindi ito pagtatangka na patagalin ang proceedings. Binigyan din ni Attorney Sison na buong araw na isinagawa ng prosecution itong direct examination habang 1 oras pa lamang umanong nakakapag-cross-examine ang depensa. Dagdag niya, ilang araw pa lamang hawak ng defense sa mga dokumento matapos muling maisumite ang mga ito noong weekend.
8: We're simply asking that consider, and it's not only about the data or the availability of the data. In fact, and as I mentioned earlier when this hearing started, we just received the other day over the weekend the resubmission of the data from this witness, Your Honor. And even if the data were available beforehand or just late last week, Your Honor, the questions propounded during the direct examination specified, targeted certain line items, and we all saw the amount of papers that this witness had to sift through. And there was even, you know, a length of time when he had to pause because he had to look at the documents, Your Honor. We're not trying to delay this proceeding. On the other hand, are we also rushing this hearing? Because we're not asking for a lot of time, Your Honor. We started cross-examining this witness at past 5 p.m., it's only 6:41 with all the other interjections from the other members of this court. We're not trying to delay this hearing. We're only asking for a fair and meaningful opportunity to examine on behalf of the respondent this witness because the prosecution took the entire day direct examining this witness. We cannot be rushed in cross-examining this witness, Your Honor. That will not be fair.
6: Samantala, matapos ang maikling recess, tinapos na rin ang Senate Impeachment Court itong paglilitis alas 7:03 ng gabi. Umabot yan ng 9 oras matapos itong magsimula alas 10 ng umaga.
5: Sa kabilang banda, kinumpirma naman ng Anti-Money Laundering Council na may joint bank accounts sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte matapos ilahad sa impeachment court ang mga financial records na hawak ng ahensya. na pagtestigo ni Director Ronel Buenaventura. Nitong nakalipas na araw ay tinanong siya ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia kung kanino nakapangalan ng mga account na sangkot sa mga transaksyong kanilang sinuri. Ang kay Buenaventura, ang isang account ay pagmamayari nila o ni former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte at isa itong joint account. Kabilang sa mga transaksyong iniugnay sa naturang account ang hanggang 9 million pesos mahigit na over-the-counter cash withdrawal noong April 8, 2013 sa isang bangko. May isa pang transaksyon na nilatag sa hearing na nagkakalaga ng mahigit sa 9.7 o halos 10 million pesos o katumbas yan ng $225,000 na may transaction date na March 9, 2011 at iniugnay rin sa account nila dating Pangulong Duterte at VP Sara. Ang mga naturang detalye ay bahagi ng financial records na ipresenta ng prosecution bilang ebidensya sa impeachment case.
9: Kanino pong mga accounts ang involved dito sa mga transactions na ito?
10: Yung una po ay kay former President Rodrigo Roa Duterte and Sara Z. Duterte. So this is a joint account po. Yung pangalawa po is Rodrigo Roa Duterte, Sara Z. Duterte. Lahat po doon sa page 9 kay Rodrigo Roa, former President Rodrigo Roa Duterte, Sara Z. Duterte. And yung last po.
5: Bahagi po yan magkakapumpok ng pagtatanong nitong si Attorney May Divina Gracia kay AMLAC Director o Anti-Money Laundering Council Director Buenaventura. Samantalang kinuntra naman ni Defense Counsel Attorney Mark Binua ng side remark ng Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia. Kaugnay na binigyang diin nitong 11 days o labing isang araw na panahon ng paggastos umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nang tanungin ni Attorney Divina Gracia si Director Ronel Buenaventura tungkol sa cash withdrawals, 11 days ang naging kasagutan ng testigo. Ayon kay Attorney Binuan, hindi umano angkop ang naturang komento at hiniling niyang alisin ito sa official record ng impeachment proceedings. Gayet niya, kailangang mapanatili ang integridad at pagiging professional ng paglilitis.
9: Attorney Buenaventura, kayo po ay isang kawanin ng gobyerno. At alam niyo po na ang last day ng filing ng salin is December 31 ng bawat taon. Ngayon, yung last transaction po na withdrawal ng pera na iyong nabanggit ay ilang araw po bago ang supposed last day of filing ng salin?
10: Yung from December 31 po to December 20, that's about 11 days po, Your Honor.
9: 11 days. Para po pala yung sa confidential funds.
11: Attorney Ronel, Your Honor, stricken off the record, Your Honor.
12: Attorney Ronel, what did you say? December?
10: December, Your Honor, is kasi yung transaction date po is December 20 and then yung intindi ko po sa question is if yung December 31 po.
12: I heard you to say December 20 to 11. Pabalik yun.
11: Your Honor, please. Your Honor, if we... just a manifestation, Your Honor. For the record, Your Honor, again, with all due respect to Attorney May, but she made snide remarks regarding 11 days, which we deem highly improper, Your Honor. This is not a barbershop talk. These are unprofessional remarks, Your Honor. So we just want to maintain the integrity of these proceedings. And they keep on repeating it. And so we just want these snide remarks, Your Honor, to be stricken off the record, Your Honor.
5: Samantala, pinaburan naman ni Presiding Officer Chief Escudero ang objection ni Attorney Binuan na tiniutos na tanggalin sa record ang pahayag ni Divina Gracia pati ng komento ni Binuan na tumutukoy sa barbershop at snide remarks.
6: Samantala, ipinakita naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mahigit 319 million pesos na remittance mula yan sa mainland China at Hong Kong patungo yan sa kumpanyang Kali 88 Food Corporation kung saan mayroong 47.5% na interes. Itong asawa ng Vice Presidente na si Attorney Manasseh Scarpio hanggang taong 2024. Ayon kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, umabot sa 319.3 million pesos ang inward remittances mula China at Hong Kong. Kabilang dito ang 315.94 million pesos mula mainland China at 3.39 million pesos mula Hong Kong. Batayan sa mga covered as suspicious transaction reports. Tatlo sa mga transaksyon ang iniulat na kahinahinala dahil umano sa kawalan ng legal o pangkalakal na obligasyon o economic justification. Ang mga transaksyon ay iniharap ng House Prosecution bilang bahagi yan ng investigasyon sa allegasyon ng unexplained wealth at hindi buong pagsisigwalat ng mga ari-arian at financial interests ni Vice President Sara Duterte.
5: Labing apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Dito tayo mula dyan sa May Senate Impeachment Court, mga kabumbos, sa itong mga senator judges. Pino na ang tila pagbabanta nitong si Attorney Bilwan sa maaari pong kriminal na pananagutan ng testigo sa paglalahad ng mga records ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment trial. My live report si Bombojelo Aganan.
13: Bombojelisis Bombojay, pino na ng ilang senator judges ang paulit-ulit na pagtatanong ng Defense Counsel Attorney Mark Vinluan kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Villaventura sa posibleng maging kriminal na pananagutan nito matapos ang paglalahad ng mga AMLC records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa kanyang cross-examination, iginit ni Vinluan ang provision sa Anti-Money Laundering Act na sino mang mapapatunayang lumabag sa Section 19C o 18A na tumutukoy sa confidentiality ng mga AMLC records ay mapapatawan ng 3 to 8 taon na pagkakakulong at may multa na hindi bababa sa kalahating milyong piso hanggang 1,000,000 piso. Binigyan din ni Vinluan na saklaw na naturang batas ng Anti-Money Laundering Act ang Anti-Money Laundering Council Secretariat ang mga mambabatas mula sa House of Representatives na pumayag sa paglalahad ng mga confidential na records kung saan ito naunang tinalakay maging ang media na nagulat sa paglalahad. Kumulay ang pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng Defense Counsel Attorney Mark Vinluan.
11: Breach of information security and confidentiality. The punishment of imprisonment ranging from 3 to 8 years and a fine of not less than 500,000 Philippine pesos but not more than 1 million Philippine pesos shall be imposed on a person convicted for a violation under 9C or Section 8A on information security and confidentiality of this act. If the offender is a public official or employee, he shall, in addition to the penalties prescribed herein, suffer the penalty of perpetual or absolute or temporary absolute disqualification from public office, as the case may be. In the case of a breach of confidentiality that is published or reported by media, the responsible reporter, writer, president, publisher, manager, and editor-in-chief shall be liable under this act.
13: Dahil dito, kwestiyon ng Senator Judge Rafi Tulpo kung bakit paulit-ulit pa na iginigit ni Vinluan ang paglabag sa confidentiality ng mga dokumentong gayoy pinayagan na ng presiding officer ang paglalahad ng AMLC records ng Vice Presidente sa kanyang naging ruling. Pinunari ni Tulpo ang aniay pananakot ng depensa maging sa media kung bakit sa criminal liabilities na maaaring harapin kung saan pabilo niya pang sinabi na maging aniya si Senator Judge Lito Lapid ay natakot ng magtanong pa. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Rafi Tulpo.
14: I can see itong defense paulit-ulit na binabadya na lang niya itong witness. Witness kanina pa ito ng alas 10 na umaga at nakikita ko pagod na siya. And I don't see any reason bakit paulit-ulit na lang itong defense na tinatakot pa, pati media tinatakot, meron pa mga 500,000. I mean, come on. Alam naman natin ni rule na kanina ng presiding officer na allowed dito sa impeachment court yung pag-divulge ng mga information coming from AMLA. Tuloy si Lito Lapid, takot na magsalita. Bala kung masana ni Lito Lapid magtanong. Tinakot si Lito Lapid, come on. Kanina pa tayo. Pagod na tayong lahat.
13: Sa kabilang banda naman, Bombo Genesis, binigyan diin ni Senator Judge Risa Hontiveros na hindi dapat magkaroon ng chilling effects o tila pagbabanta direkta man o hindi sa hanay ng media dahil lamang sa pag-uulat ng mga pangyayari sa paglitis na aniyay natural na gawain o trabaho ng mga kawaninang industriya. Narito at pakinggan naman natin mga bahagi ng pahayag na Senator Judge Risa Hontiveros.
15: Tingko rin po, mali rin na kahit indirectly, bantaan ng media sa pagganap nila ng kanilang essential na tungkulin na i-cover yung mga proceedings na ito. Iparating sa madla sa pamamagitan man ng traditional or kahit social media ang mga kaganapan dito para po mapag-usapan, mapag-isipan at makabuo ng mga opinion yung ating mga kababayan. Dapat po walang chilling effect na either sadyang or di sadyang lilikain sa hanay ng Fourth Estate.
13: Kasunod nito, ikinabahala ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan ang nabaka sa susunod na cross-examination aniya ng depensa. Ang susunod na kwestiyonin na ay ang panig ang kriminal na pananagutan ng mga Senator Judge na sumuporta sa ruling ng presiding officer na payagan ang paglalakad ng mga anti-money laundering council records ng BC Presidente. Ginit ni Pangilinan na kung may pagkukwestiyon ng defense counsel sa ruling ng presiding officer, mas mainam aniya na iakyat nila ito sa Korte Suprema. Narito at pakinggan naman natin ng mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan.
16: The defense counsel likewise mentioned or raised issues about the House prosecution and the disclosure of AMLA records in the House, again raising issues of criminal liability. It leads us to think that maybe in the cross-examination, I don't know, the defense counsel will raise the issue of the possible criminal liability of the senator judges. I don't know. It's a matter of concern. And I just want that placed on record. We have, the Senate presiding officer has ruled. If the defense wishes to raise this issue, bring it to the Supreme Court perhaps.
13: Sa huli, Bombo Genesis, bago matapos ang usapin sa naturang issue, pinaalalahanan ni Senator Judge Vicente Tito Soto III ang parehong panig ng House Prosecution Panel at Defense Council sa tinatawag na parliamentary immunity, isang patakaran sa batas na nagbibigay ng kalayaan sa mga mambabatas na imbestigahan ang anumang katiwalian o korupsyon sa pamahalaan na may proteksyon sa anumang kapurasuhan.
17: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, sa Radyo Bombo.
6: Sumakaugnay pa ang balita, mga kabombo, sa turning issue ng House of Prosecution Panel naman, yung sinabi ng issue ng Anti-Money Laundering Council ay posible umanong magdulot ng chilling effect sa media. Ngunit tiniyak na walang batas na nilabag sa Anti-Money Laundering Council records. Kuha tayo ng mga report, tinutukan niya ni Bombo Analis Subiran.
18: Posibleng magkaroon ng chilling effect sa media ang usapin sa paglalabas ng Anti-Money Laundering Council record ayon kay House Justice Committee Chairperson at Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro kasunod ito ng pagtutol ng defense panel sa pagtalakay sa naturang impormasyon sa impeachment proceedings. Kahapon kasi umalma ang ilang mga senator judges sa naging payag ni defense lawyer na si Attorney Mark Binluan. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro.
19: I'm apprehensive that it might cause some chilling effect, especially to the media, that we are committing criminal violation. Even the senators reacted. Let us not forget the significance of this impeachment trial. This is one of the paramount provision, most important provision of the Constitution, as it gives our beloved countrymen the redress against erring impeachable official.
18: Nanindigan naman si Luistro na walang nilabag na batas ang House of Representatives sa pagkuha at pagtalakay sa mga record ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng impeachment proceedings laban kay D.P. Sara. Ayon kay Luistro, saklaw ng mandato ng House of Representatives ang naturang aksyon at may legal na batayan sa ilalim ng provision ng Anti-Money Laundering Act. Uli si Representative Luistro.
19: In behalf of the prosecution team, kami po'y naninindigan. Walang nilabag na batas, either the Anti-Money Laundering Act. Noong nag-conduct kami ng clarificatory hearing, noong nag-issue kami ng subpoena kaugnay ng AMLC records. And we feel the same way sa kasalukuyang ginaganap na impeachment trial ng Senado. At ganun din sa mga media na ang ginagawa ay isang malayang pamamahayag lamang.
18: hindi umano dapat ituring na political manipulation ang usapin sa perang galing sa China. Ito ang reaksyon ni prosecution spokesperson Robert Ace Barbers sa pahayag ng Chinese embassy na fabricated at false narrative ang alegasyon ni dating Senator Antonio Trillanes. Ayon kay Barbers, mismo ang mga record ang magpapatunay na may perang ipinadala mula sa China sa Calle 88 Food Corporation. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert Ace Barbers.
20: Hindi nagsisinungaling ang datos, no? Yung datos ang nagpapatunay na meron talagang pera na pumasok mula China papunta sa isang korporasyon na rehistrado dito sa atin. Ito yung Calle 88, no? So, ito ang nagpapatunay na tayo ay hindi natin ini-involve ang politika dito sa usaping ito because the records will speak for itself, no? At isang patunay nga dito ay itong ipinahayag ng ating Anti-Money Laundering Council Executive Director na meron silang nakitang report na may pumapasok na mga pera mula sa China.
18: Para naman kay Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Green, nararapat lamang panatilihin ang magandang ugnayan ng Pilipinas at China, lalo na sa kalakalan. Gayunman, sinabi ni Garin, kailangan linawin ang mga impormasyong inilabas kaugnay ng sinasabing ulat ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa 319.3 million pesos na galing China. Sinabi rin ni Garin na dapat linawin ang sinasabing mahigit ding 4.4 billion sa kabuuang transaksyon na pumasok at bumaba sa mga account ni Viti Sara at ng kanyang asawa. Pakinggan natin si House Deputy Speaker Janet Garin.
21: Sangayon ako personally na dapat huwag masira ang diplomatic relations ng Pilipinas at ng China. Dahil marami nga sa ating mga ninuno ay may dugong Chinese rin, no? At ang ating trade relationship with China will have to be maintained. Siguro, along the course, no, ng mga usaping, kasi nga ang daming katanungan eh. At ang nangyayari nga is walang mga klarong sagot. Kaya nadadamay at nahantong sa ganoon, no? Pero ang klaro kasi dito ay merong pera na galing ng China.
18: Samantala, sa personal na pananaw naman ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Talosa Jr., kanyang sinabi na mas pinaniniwalaan niya ang opisyal na record ng gobyerno at ng mga bangko sa Pilipinas kaysa sa pahayag ng Chinese Embassy dito sa bansa. Pakinggan natin si Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Talosa Jr.
22: Quickly, just my personal opinion, I'll always believe the official records of our own government and their own banking institutions versus the claims of the Chinese government. That's all. Quickly, just my personal opinion, I'll always be...
18: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. Basta Radio, Bombo!
5: 26 na minuto mga kabombo makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Balikan po natin mamaya ang usapin sa impeachment samantala sa iba pang mga balita. Binigyan ni Villar Group Chairman Bonnie Villar ng bagong tahanan ng limang anak ng yumaong overseas Filipino worker na si Baby Jane Teodoro alias sa Puerto Princesa City, Palawan. Si Baby Jane ay nagtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong ngunit tinanggal umano sa trabaho matapos madiagnose ng cervical cancer. Pumanaw siya noong 2021. Iniwan ang limang anak sa pangangalaga ng kanilang lola at kapatid. 7 taon ding hinintay ng pamilya ang desisyon ng korte sa Hong Kong na nag-utos sa dating employer ni Baby Jane na magbayad ng halos 2 milyong pisong danyos. Gayunman, hindi pa ito natatanggap ng pamilya dahil nagtago na umano ang dating employer. Personal na iniabot ni Villar ang susi sa isang Camilla House and lot sa Puerto Princesa bilang bagong pag-asa at mas matatag na kinabukasan para sa magkakapatid.
6: Sa ibang balita naman, tinutukan ng ating mga kasamahan itong grupo ng mga kabataan dumulog sa Korte Suprema sa pagpapaliban din sa Barangay Asambli ng Kabataan na 2026 Marien Conestron sa dalang petisyon. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat. Bobo Grant Hilario.
23: Dumulog nito Lunes ang ilang mga kabataan sa Korte Suprema bit-bit petisyon kontra sa pagpapaliban ng dapat sanang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Sa pangunguna ng kadatawan ng mga grupo ng kabataan, kabilang mga incumbent at aspiring SK officials, Organisasyong Kaya Natin, Kasapi Coalition, Akbayan Youth at iba pa, kanilang daladala ang kopya ng petisyon ngunit anilay ihahain via online filing. Ayon kay Boy Luis Antonio Tolentino Jr., ang petition for certiorari ay layo na tutulan at ipawalang bisa ang provision ng Republic Act No. 12326, batas nagdulot para di matuloy ang naturang eleksyon. Sa petisyon, kanila ding hiling sa Korte Suprema na mag-issue ito ng temporary restraining order o TRO kontra implementasyon ng naturang batas.
0: Ito, pinaglalaban po namin ang karapatan po ng kabataan na tumakbo at bumoto po sa eleksyon, sa barangay and SK election. Bale, sabi po ng aming council, si Atty. Emil Marañon, yung petition po namin ay isang petition for certiorari at prayer for temporary restraining order. Ang petition po namin ay para matuloy po yung election. Walang visa po yung provision po sa batas na nagsasabi na pinopostpone po yung election.
23: Ito na ang ikalawang petisyon sa katastasong kuman na kumukisyon sa pagkakaudlot ng barangay at sanggunang kabataan elections 2026. Unang naghain ay ang election lawyer na si Attorney Romulo Makalintala. Samantala, sa patuloy na pagtutok sa lungsod ng Maynila, kasabay sa pagdiriwang at pagkilala sa mga guro, nagpaabot ng pagbati si Manila City Mayor Francisco Escomoreno Dumagoso sa mga ito. Saludo anya siya sa mga guro na nagsisilbi bilang ikalawang mga magulang. Araw-araw nagtuturo, gumagabay at paghubog sa pangarap ng mga kabataan. Kinilala din ng alkalde ang sakripisyo at malasakan ng mga guro, kaya ipinagpapasalamat ang kanilang oras, tiyaga at pagmamahal sa propesyon. Bukod sa Maynila, ang kinatawan ng unang distrito ng Marikina naman na si Representative Marcy Teodoro ay isinusulong ang panukalang scholarship program para sa mga guro at kanilang mga anak. Kanya muling inihain ang House Bill No. 10954 o ang Public School Teachers Scholarship Grant Act na unang isinimite noon ng asawang si Marikina Mayor Maan Teodoro. Layon sa panukala na mabigyan ng tuloy-tuloy na suporta ang mga public school teachers sa kanilang professional development at pati edukasyon ng mga anak. Susuportahan na makakuha ang mga guro sa pampublikong paaralan ng mas mataas na degree at educational assistance sa kanilang mga bata. Bibigyan ang lahat ng kwalipikadong guro ng scholarship para sa master's at doctoral degree programs na iniaalok ng mga state university at college na accredited ng Commission on Higher Education o CHED. Naniniwala si Representative Teodoro na panahon na para suluhin ng Estado ang hirap para matulungan ang mga guro sa Pilipinas.
2: Ito si Bombo Grant Hilario, Basta Radyo, Bombo!
5: Meron ho tayong 30 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga. Balik ko tayo sa usapin ng impeachment trial, mga kabombo. May pagkakataon po ang Bombo Radio Philippines na magkaroon ng exclusive interview sa isa po sa mga framer o gumawa ng 1987 Philippine Constitution, si Bishop Chidori o Chidoro Bacani. Narito ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines sa isa po sa mga framer o gumawa ng 1987 Philippine Constitution, si Bishop Bacani.
3: Ano po yung initial take ninyo doon sa ruling na yon ng Senate Impeachment Court, Bishop?
4: Oh, bago pa man magbigay ang ruling ang Impeachment Court, ako, ang palagay ko na, sabi ko, dapat 2/3. Hindi naman 16 na sinasabi at niyang Constitution, hindi sinasabi namang 16 votes, but 2/3 of all the members of the Senate. Kanya ako, ang aking... right away, hindi ko naman noon, sabi ko, tama yung kwan, 2/3 ng qualified to try and to vote. No? Eh kung hindi na qualified to try and to vote, ba't mo ibibilang among the ones who will be able to vote? So, tama yung judgment ng Senate kasalukuyan, majority.
3: So, during that time po na nag-deliberate ang commission na kinabibilangan po ninyo, na-anticipate po ninyo na dapat maging fluid or maging flexible yung denominator?
4: Hindi. Alam nyo, bibigyan ko kayo ng ground, ha? Ang unang background dito, tandaan ninyo, maiksa ang pagkakago ang panahon para gawin ang constitution.
3: Opo.
4: Sa katunayan, in extent from 3 months to 4 months or 3.5 to 4.5 months, napabilis at sapagkat gusto ni Cory Aquino talaga na ayaw niyang mamahan ng merong dictatorial power, so to say.
3: Okay.
4: No? Gusto niya ay maipasagan, magbalik agad.

0: man pwedeng saliksikin ang lahat ng possibilities. Ikalawa, ito hindi nalalaman ng mga tao siguro. Nung panahon na yun, napakataas ng tingin ng mga members ng Constitutional Commission. Hindi lamang sa kanilang sarili, kundi sa mga taong Pilipino. Bago na ang Pilipino, hindi na magkakaroon ng mga ganyan. Sobra na, tama na, palitan na. Ganun yan, no? Ang akala namin, and I'm sorry to say, nagkamali kami sa aming estimate sa pagtingin sa mga susunod na mamumuno. Pero kami mismo, halimbawa kami, sa Constitutional Commission, kung titingnan ninyo ang allowance na binibigay sa amin, pati na sa transportation, eh talaga namang gustong-gusto lang. Gustong-gusto lang. Hindi kami talagang nakaisip na yumaman o kumita man lang sa pamagitan ng kapaglingkod sa bayan. At ang tingin din namin, magbabago na. No? Eh kanya lang, kanya dahil doon, paano namin iisip ang mga senador? May matcha-charge ng plunder. No? Mga may senador na i-charge sa International Court of Justice. Paano namin iisipin yon? Hindi ma pumasok sa isip namin yun eh. No? Pero, kanya, mabuti na lang, providentially, hindi naman sinabing 16 senators. Two-thirds. At natural, ikaw, common sense, wala, two-thirds. Paano boboto ang isang senador kung hindi makakasama sa trial? Kundi makakasama sa trial. Paano bumoto ang isang senador kung hindi siya makakapunta doon para bumoto at siya ay disqualify para makaboto? So, it's syempre natural. Hindi mo ibibilang yun. Yun na lang ang understanding namin. No? Two-thirds of all the qualified senators. Common sense eh. Common sense na lang. Hindi naman kinakailangan na ikaw eh legal luminary pa para sabihin mo, eh kung halimbawa, yung isang senador namatay, sinunod, nagkaroon naman ng heart attack yung isa, na hospital naman, no? Tapos, yung isa nga na charge, yung isa tumakas, no? Ano gagawin mo? No? Paano mo naman sila iboboto? Use your common sense. Paano boboto yung mga yun? No? At paano mo isasama sa bilang ng mga botantes? Alam nyo, tinaasan eh. Kung natatandaan ko, sabi ni Constitutional Commission, na member din naman noon ng Marcos Constitution, no? Ni Ascuna, Adolfo Ascuna, na ginagalang pumabuti. Three-fifths. Ito tinaasin ang kain. Tinaasin ang ang percentage pa ng boboto dapat para ma-convict ang isang mataas na opisyal na i-impeach.
1: Balik tayo doon sa two-thirds nga na napagkasunduan ng mga framers. Gusto lang namin malaman, ano ba yung thought process nyo during that time kung bakit siya two-thirds and not simply one-third o yung usual na ginagamit na majority? Ano po ba yung nasa likuran nito? Bakit two-thirds po ang napili niyo?
0: Alam mo, ang ideya lang yan, eh natural, kalain mo, iko-convict mo yung isang napakataas na opisyal na gobyerno. Iko-convict mo ang presidente. Iko-convict mo ang vice-presidente. Iko-convict mo yung Chief Justice of the Supreme Court. Hindi naman pwedeng simply lang. No? Hindi pwede patatalsikin mo ng yung ibinoto ng mga tao o yung inappoint ng presidente sa kataas-taasang justice position at Supreme Court Justice. Kanya, hindi na namin inisip na masyado yung panel. Basta, mas mahirap na lang. Mas mahirap. Pero, kinakailangan

0: naman ay meron din namang evidence enough to talagang create a reasonable certainty na itong taong ito eh nagkasala.
1: Oo. Bishop, ang komento ngayon ng mga critics is that parang inamend ng or ni-revise ng Senate Impeachment Court yung one of the provisions of the Philippine Constitution, yun nga yung two-thirds, kasi nag-interpret daw sila, and yung interpretation na yun ay effectively amending one of the provisions of the Constitution. Bilang framer, do you believe in that? Or?
0: No. We did not amend. We said two-thirds. Two-thirds of those who, of all the senators, that is understood, of course, the senators that are qualified to participate in the trial and qualified to render judgment. Back on yun eh. Alam nyo, ito ha. Pinag-usapan yun tungkol sa matinding pinag-usapan tungkol sa death penalty. Matinding pinag-usapan yun tungkol sa right of the unborn. Ah, yung against abortion.
1: Yes.
0: No? Meron pang isang yung pang matagal na pinag-usapan yung the president cannot be elected for a second consecutive term.
1: Term limit.
0: No? Okay, ha? Term limit ng president. Wala. Wala, hindi na pwede talagang makahabot. Matagal. Kapag ka, importante, tinuturing na importante, eh, pinag-uusapan mabuti. Ito hindi mo pinag-uusapan eh. Hindi mo pinag-uusapan. Dahil nga, doon sa sinabi ko sa inyong atmosphere, hindi man, it did not even cross our minds that akalain mo darating ang araw. In the supposedly new Filipino na naman tayo, pagkatapos, ganito ang mangyayari sa ating bansa. Wala po yun sa aming pag-iisip noon, no? Kanya hindi na pinag-usapang mabuti. Pero understood naman, siyempre, common sense, yung qualified to hear and to render judgment. Yes. If you're not qualified to hear, especially if you're not there, if you're absent all of the time or most of the time, eh how can you, kahit na naman sa ordinaryong trial dito sa ating bansa, pwede lang kung kangaroo court, sa, hindi naman papayagan kung hindi na nakadinig at nakakita doon sa mga testigo. No? Eh, kung papayagan mo bumoto yung ganun, eh ano, napapaloko ka na lang ba?
1: And besides, parang unfair din sa part ng nasasakdal din siya pa nun, kasi imagine yung judges mag-decide sila when in fact hindi nila napakinggan yung side ng nasasakdal.
0: Tama yun. Kinakailangan mapakinggan nila, present man lang sila at mapakinggan at saka talagang masabing hindi sila dinidisqualify na magboto.
2: Bishop, sabi ng yung Senate kasi, sabi nila dito sa rule na to, yung bagong naging rule nga pagdating dun sa voting threshold, ay para nga lang daw dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. As a framer, sa tingin nyo ba, maneuvering to o tama lang po yung naging desisyon ng impeachment court po natin?
0: Alam nyo, ganito yun. Mm-hmm. Yung paligay ko, they did that for a practical reason. Una, sapagkat in deference nga, just in case, mag-decide ng Supreme Court na they will decide on this. But I hope they will not decide on this any longer. No? Because that should, nauna na yung pasabi nung una, kung ako nagkakamali, one of the justices, di na dapat, ang Senate ang dapat na mismong magde-decision yan. No? In deference lang doon, sakali mangyad. At saka, parang na sa ganun, okay, ano man ang, theoretically, ano man ang tama, eh, kuna natin to para magkasundo na tayo. No? Ginawa na lang nilang very practical move. But that is, I'm sure, without any prejudice na kung sakali, eh talagang two-thirds ng those who can hear and can validly render judgment.
1: Meron na pong decision ng Supreme Court doon sa tatlong petition na na-file doon sa Supreme Court questioning yung ruling ng Senate Impeachment Court. At ang sabi ng Supreme Court, hindi pa napapanahon at yung mga nag-file doon ay walang judicial person. So, sa inyo po bilang framer ng Constitution, tama ba yung naging decision ng Supreme Court doon sa petitions?
0: Ayun eh, kung walang personality to submit that complaint, kung hindi sila, edi kung yun ang pasiyan ng Supreme Court, natural, yun kanilang prerogative yun.
1: Mm-hmm. And yun pong sabi pa ng isang ng Supreme Court, kasi pangalawang reason para ibasura yun ay dahil hindi pa napapanahon, wala pang agreed party doon sa decision na yun ng Senate Impeachment Court.
0: Oh, yun siguro gusto sabihin ni Senator Soto na mag-decision tayo. Na di-decision na natin to, sapagkat pag wala tayong di-decisionan, wala ring magkakapag-presenta nito sa Supreme Court, kundi tayo rin, isa din sa inyo, kung sinong manang gustong tumutol pa dyan. No? Kanya, palagi ko nakasway yun sa mga tao ng Senado, bandang huli. Yun ang argument ni Senator Soto. Pagbutuhan natin kung tayo ay makakabuo to sa gagawin natin na two-thirds pero hindi two-thirds ng absolute number ng senators, kundi two-thirds ng pwede o capable of voting, not incapacitated.
3: Bahagi po yan, mga kabumbok, Kasir Nation, ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines sa isa po sa mga framer o gumawa ng 1987 Philippine Constitution, si Bishop Teodoro Bacani. Nagatid po sa atin sa oras na 15 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Update tayo sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ang karagdagan na 11.5 billion pesos sa Department of Public Works and Highways budget sa ilalim daw sa maigpit na monitoring ayon sa kalihim ng Public Works and Highways Department. May live report si Bombo Isa Cotoner.
4: Ipinaliwanag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dison ang panukalang karagdagang mahigit 11 bilyong pondo para sa kanilang ahensya sa taong 2027. Ayon kay Dison, ilalaan ang mga karagdagang pondo para sa mga kinakailangang proyekto kabilang ang flood mitigation, national roads at farm-to-market roads. Sinabi ng kalihim na mahigpit nilang babantayan ang paggamit ng pondo at hindi tatanggapin ang mga proyektong kulang sa kinakailangang dokumento at requirements. Nauna nang inirekomenda ng Budget Amendment Review Subcommittee ng House Committee on Appropriations ang dagdag na mahigit 11 billion sa panukalang pondo ng ahensya, kabilang ang 6 billion para sa mga proyekto sa national roads. Kasunod nga ito ng pagtatanong ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino hinggil sa naiulat na amendments na umaabot sa tinatayang 20 billion sa 2027 budget ng Department of Public Works and Highways. Tiniyak naman ni Dison na magiging transparent ang kagawaran sa paggamit ng karagdagang pondo. Samantala, sa iba pang balita, mas mabilis na ang progreso ng flood mitigation project dyan sa may University of the Philippines Philippine General Hospital. Ayon kay Dizon, akyat na sa 30% ang completion rate ng drainage rehabilitation at inlet improvement project mula sa 2% tatlong buwan na ang nakalipas. Layunin ng proyekto, maibsan ang pagbaha at mabawasan ang abala sa mga pasyente, health workers at iba pang nagtutungo sa University of the Philippines Philippine General Hospital. Target ng kagawaran na makumpleto ang proyekto sa unang bahagi ng susunod na taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highway Secretary Dizon.
5: So kung maalala nyo, ito yung butas natin, di ba, na minura ko yung dating kontratista dito after nothing happening in 1.5 years. The order priority for me is the drainage and the road. That's the priority. The bigger the ingots, the better, para yung tubig mabilis bumaba. We all see every year na lang, grabe yung pagbaha dito. Nakakaawa naman yung mga pasyente and yung mga empleyado. In 3 months, we were able to move from 2% to 30%. We're confident na by early part of next year, tapos na tayo sa lahat.
6: Ito si Bombo E. Sotoner and this is Bombo Radio Philippines. Bas Radio Bombo.
3: Meron na lamang ko tayong 11 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga, mga kabombo. Sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, update ko tayo yung mga allegation daw nitong si former Senator Chalianes IV laban sa mga Duterte, bahagi lamang daw ito ng ego tripping at damage control matapos na hindi raw siya maipresenta bilang witness ayon sa isang legal expert. May update dyan ng Bombo Radio Iloilo.
7: Inilarawan ng legal expert na si Attorney Don Cartagena bilang isang uri ng ego tripping at damage control sa political image ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang pagdaraos nito ng press conference matapos hindi maisalang bilang testigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio kay Cartagena, sinabi nito na sa halip na maiharap sa impeachment court at doon formal na maipaliwanag at mapatunayan ang kanyang mga aligasyon, pinili ni Trillanes na ilabas sa media ang mga dokumento at pahayag na may kaugnayan sa mga Duterte. Giit ng abogado, mahalagang tandaan na ang mga aligasyon o impormasyong inilabas sa isang press conference ay hindi otomatikong nagiging ebidensya sa impeachment trial dahil kailangan pa rin itong formal na iharap, ma-authenticate at mapatunayan sa loob ng korte upang magkaroon ng evidentiary value. Sinabi ni Attorney Cartagena na karamihan sa mga isyong muling binanggit ni Trillanes ay mga aligasyon na matagal na nitong inilalabas sa publiko at paulit-ulit ng napag-usapan habang may ilan namang bagong usapin na may kinalaman sa pera at mga dokumentong nais nitong iugnay sa mga Duterte. Para kay Attorney Cartagena, maaaring naging paraan din ito ni Trillanes upang mapanatili ang atensyon ng publiko at makontrol ang epekto sa kanyang political image matapos hindi siya mapili ng prosecution panel bilang testigo sa impeachment proceedings. Binigyang din naman ng legal expert na hindi si Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang nagdesisyon na huwag isalang si Trillanes bilang witness. Anya, nasa prosecution panel ang prerogative na tukuyin kung sino-sino ang kanilang ihaharap ng mga testigo at kung anong ebidensya ang kanilang ilalatag upang suportahan ang mga artikulo ng impeachment laban kay Vice President Duterte.
8: Yung mga allegation niya is just a repetition of his allegations previously made already. So walang pagbabago yung mga allegation ni Trillanes. Ganun pa rin yon mga 5 years ago, 4 years ago, ganun pa rin yung mga allegations niya parte sa pera. So yung sa kanya naman na maglabas siya, may para sigurong ano na lang, ego tripping na lang. At saka parang it was a matter of parang damage control sa kanyang pagkatao.
7: Si Attorney Don Cartagena para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Zapadios, Basta Radio, Bombo!
9: Ito namang Makabayan Block, suportado ang pag-drop sa bribery allegation laban kay Vice President Sara Duterte. May nakapanayam ang Bombo Radio Rojas.
10: Iginiit ng Makabayan Block na tama ang naging desisyon ng House Prosecution Panel na hindi natalakayin sa impeachment trial ang Article 3 o bribery allegation laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay former ACT teacher sa Partilas Representative Franz Castro, sinabi nitong dapat igalang ang naging desisyon ng prosecution panel, lalo na't naniniwala ang mga prosecutor na sapat na ang kanilang naihain ebidensya sa iba pang articles of impeachment. Formal na ang kinumpirma ng House Prosecution Panel na hindi na nito ihaharap ang Article 3 na naglalaman ng allegation ng bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust, kaugnay na umano'y pagbibigay ng pera sa ilang opisyal na Department of Education noong si Duterte pa ang kalihim ng ahensya mula 2022 hanggang 2024. Ayon kay Castro, sapat na umano ebidensya nga na ipakita sa tatlong articles at layunin ang pag-draft sa bribery article na mapabilis sa impeachment trial at maiwasang umabot sa susunod na taon ng paglilitis. Umaasa naman ang grupo na hindi na umabot sa buwan ng Disyembre ang trial at makagawa na sila ng desisyon na kaugnay nito.
11: Ano yung ginawa ng prosecution? Dahil maliwanag na nga yung sa Article 2, yung confidential funds at saka ito, yung unexplained wealth at saka yung pangatlo, yung grave threat. Malinaw na yon na pagsukat ng fitness ng isang isang vice president sa kanyang katungkulan. Kung pwede pa ba siyang mamuno o pwede pa ba siyang patakbuhin sa mga susunod na election. Kaya tama lang na puputuli na nila ito na yung last.
10: Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Deli, Basta Radio, Bombo!
9: Ito naman ang Anti-Money Laundering Council Executive Director na si Attorney Ronel Buenaventura, nararapat umano at tamang testigo upang mapatunay at kumpirmahin ang mga bank records ng Vice Presidente. Kuha tayo ng mga detalye, may nakapanayam ang Bombo Radyo Cebu.
12: Nararapat at tamang tao si Attorney Ronel Buenaventura, ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council upang magpatunay at kumpirmahin ang mga bank record ng Vice Presidente.
13: Ito ang naging pahayag ni Attorney Ramses Victorious Gatchalian Villagonzalo, isang ICC-accredited lawyer, kung saan binigang DNA niya na bagaman bahagi ng trabaho ng Defense Counsel ang paglatag ng mga kontra-argumento, ang paggamit sa isyu ng pagiging confidentiality sa isang kasong impeachment ay hindi angkop at walang batayan sa batas. Ipiniliwanag ng abogado na hindi kinakailangang pumirma ng anuman o maghain ng depensa batay sa mga tuntunin ng bank confidentiality ang mga shareholder. Sa halip, ayon sa batas, maaaring buksan o ilabas ng mga bank record kung mayroong kasulukuyang kasong impeachment. Binigyang din anya na wala ng lusot ang panig na iyon sa usaping ito at kinumpirmang bagaman madalas maghain ng iba't ibang idea ang Defense Counsel, ang particular na interpretasyong iyon sa batas ay mali at hindi tumpak.
14: Actually, that is normal coming from the Defense Counsel, but the opposite is true. The opposite should be done. Mr. Buenaventura is the proper person to attest and testify on those documents, and they cannot hide from confidentiality because under the law, in cases of impeachment, bank records can be opened. Bank records can be revealed. So, walang taka sila dun. Although normal naman sabihin ng Defense Counsel yan. Pero mali siya.
12: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo, Joanna Kanyati, Basta Radio, Bombo.
15: Bombo Sports News.
3: Sa ating sports news, magkakabong bumaasa po si Gilas Pilipinas coach Tim Cohn na may isa sa final na ng samang basketball ng Pilipinas ang naturalization nitong batikang basketball player, itong si Benny Boatwright. Ayon kay Coach Cohn na isama si Boatwright na makapaglaro para sa ikalimang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Yan po yung gaganapin na sa nalapit. Yan ay sa Malaysia. Dagdag pa ni Cohn, nasa proseso na ang samang basketball ng Pilipinas sa aplikasyon nitong si Boatwright para sa kanyang Philippine passport. Merong mahigit isang buwan ang samang basketball ng Pilipinas na ayusin ang papel ni Boatwright bago ang ikalimang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na magsisimula huyan magkakabumbo Nobyembre 27 hanggang 29. Yan ay gaganapin sa may Seremban, sa may Malaysia. Ang 6'11 naturalized player ay kasalukuyan pong naglalaro sa ilalim po ng Fujian Sturgeon. Yan ay sa Chinese Basketball Association.
15: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito magkakabumbo. Araw tayo ng Martes, ang isang US dollar, yan ay katumbas po ng 62 pesos and 62 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas po ng 7 pesos and 98 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas po ng 48 pesos and 96 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 69 centavos. At ang isang Euro, katumbas po ng 70 pesos and 55 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Pero ituloy lamang po sa pagsubaybay mga kabumbukaster nation sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star of M ay sariling social media pages na pwede po niyong subaybayan. Nasaan man po kayo mga kabumbo, naroon po tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at maging sa X. So dati pong kilala sa tawag na Twitter. And of course, pwede rin niyo kaming subaybayan sa www.bomboradio.com or www.bomboradio.com. Sa mga kababayan po natin dyan sa may bahagi ng Visayas area, particular na sa may probinsya ng Iloilo at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros Island region, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya po ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu and of course ang Star FM Cebu. Ganoon din po sa may probinsya ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Diyan sa probinsya naman ng Aklan at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Calibo at sa Leyte area mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban.

0: Mga kabombot Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 80 days before Christmas Day.
1: Abangan po muli mga kabombo ang ating pong susunod na Bombo Network News. Mamayan pong tanghali, alas 12 po ng tanghali hanggang alauna po ng hapon. Yan po ang Bombo Network News Noontime Edition para usap mas maraming mga balita, mahalagang impormasyon. Yan na rin ang kalipunan ng ating balitaan sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Central Makati, this is Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!